0: Munanga lalishandrilanga loko tsundzuxa matimu ya tiko la hina ya Mozambique la ku khomiwa ka ngungunyani. Ngungunyani nga ve mun'we ka tinhenha ti lweke ni vukhinyavezi la vukulunyi lomu tikweni la hina la Mozambique. Kasi nkorexi na 18 minutos.
1: Mandla yo basa xitshembiso xa vutomi.
2: Kunduliti ndambi kambe awubasisi laha simama. Hlamba amandla hi mati ni sabawu na unge senadla ni loko wa ha ligama ku tirhisa a xikoti kumbexana ku khoma swin'wanyani swa thyaka.
1: Tivhikeli u vhikela ndyangu wa wena ka mavabyi.
3: Wa xitsundzuxo mayelano ni dyandza lamalanga 2026-2027 hikwalaho ka ku va ku nga tshuka ku voneka El Nino exifundzankulu Gaza. Ka leti yelanaka ni ku lumukela ka dyandza, ku nyimeliwa leswaku xifundzankulu Gaza ku voneka ku kala ka timpfula hi nkarhi wa malanga ya 2026-2027 mhaka leyi ngo tshukaka yi vanga dyandza ni ku womisa. Ku omisa ka ku yantswa ka swifundza swa xikwalakwala na masingiri. Ku omisa ka ku tlula mpimo swifundza swa xigubu, masanjena na mapayi. Hambi swilitano, xinyimo lexi xi nga tlhela xi khumba swifundza leswi swi kalaka swi nga hlayiwanga swa ku fana ni Ximbutsu, Gijani, Mabalani, Xokwe ni Kamandlakazi. Hikolaho ku laveka leswaku ku landziwa tindlela ta vuvhikeli la ku omisa ka leti ti yelanaka ni mati ni ku hlayisa mahanyela. A hi hlayiseni mati ka swigwa leswi baseke swi tlhela swi mbonyiwa hi tindlela tinene a ku va ma nga tlhangani ni switsongwatsongwani. A hi tirhiseni mati hi tindlela tinene a ku va ma nga luzeki. Ka leti yelanaka ni vurimi, a hi tirhiseni timbewu leti ti sikiselaka ka dyandza ku fana ni mitsumbula, swiketsa, mihwambu, mapila na hambi ku va hi londzovota minkova a ku va hi kuma ndzongo. Ka ta wufuyi, a hi yiseni tihomu ka tindhawu leti ku nga ni mati ni gwanyi a ku va ku ponisiwa vutomi la swifuyu leswi. Lowu i mbiku wa muti wu lumukelaka timhangu hi ntirhisano ni muti wa matirhela ya xihatla exifundzankulu Gaza.
4: Votação é o Nangalakaya Kankari Wansimansima.
5: Banasterisco 744 Cardinal Kafon Lawena. Langalana Vangetengoma. E Kulanza, o que quer votar, o Tsalakodigo Lelsimo Ulnavelaka, se o Tsalamale. Eu gamo o confirmara.
4: Logo passamili de que tal aí a vangete outra delegação. Se o langa delegação limpa, lá na lisimula o ena ali no baga corna.
5: Ingisela mi hanzo, emit gvela enquayo, itirimi enquato.
0: Cinco na 21 minutos, casi 22 minutos.

Mukhuhlwana wukulu wa COVID-19 a wu va na ntlhanu wa tin'hweti ni mune na wu tsumbuluwile atikweni China. Leswo xikola xikulu xa tidyondzo ta vudhawu John Hopkins a le Amerika n'walungu se a xi tivisa ni ku pfumela ka leswaku misaveni a ku rhendzela ka xitsongwatsongwana xintshwa xiwachiwa SARS-CoV-2 kutani muxaka wa coronavirus wa ku karhata ngopfu swinene se a wu hlasele misava ku tlula mukhuhlwana wukulu lowu wu dibeke vanhu vanyingi hi 1918. Kambe hi nkarhi lowu matiko manyingi ya misava ma tsutsumeleke a ku tivhikela ku pfala a ntlhangu ta matiko, ku nyimisa vurhendzelekelo bya vanhu, ku cincacinca a matirhela lomu swikanekisweni hambe ni ku hlungumisa ku tivhikela ngo Amerika n'walungu, Brazil na India a ve matiko lawa ma luzekeriweke ngopfu hi vanhu hikwalaho ka vuvabyi lebyi. Ave ikola ka mukhuva lowu misava hinkwayo yi khomeke nhloko ku tivisa ku tiva hambi ni ku dyondzisa tindlela ta vuvhikeli ngopfungopfu tindlela ta ku lava mimirhi ya mixaka hinkwayo kasi ku hlula vuvabyi lebyi. Tikonkulu Afrika a ve lin'we ka tindhawu ta misava ti voneke ku tsekatseka ngopfu kukulu phoke a nyenyela ri karhi a karhi nga fani matiko lawa ma nga ni mimirhi. A tikweni kutani Musambiki ku vonekile laha ndlela leyi va na tiko va patsaneka ha yona kasi ku hlula ni ku tivekisela leswaku coronavirus a nga tshuki a davula a tiko.

0: mandla yo basa xitsimbiso xa vutomi
1: tundzuli tindhambi kambe a vubasisi laha simama hlamba a mandla hi mati misabawu na u nge se nadla ni loko wa ha li gama ku tirhisa a xikoti kumbexana ku khoma swin'wanyani swa thyaka
0: ti vhikeli u vhikela ndyangu wa wena ka mavabyi
2: Mingisiti hi gemtelani wa rilela ku sungula lavunanga laka hambanahambana hi ku landzele nkama wa mahungu journal ta manyama hi kasi zora a tikweni la Mozambique.
3: Radio Mozambique, Gaza.

Ngisidiye kuyisela nkarhi wa mahungu mahlayiwa a Francisco Nsimbinini. Murhangeri wa tiko Daniel Chap nyamuntlha sangula liendzo la ntirho la masiku manharhu tikweni la Botswana hi ku hlamula a xirhambo xa murhangeri wa tiko leliya. Makungu ya liendzo leli hi ku tlakusa a vunghano un'wana tiko ni ntirhisano ka matiko a mambirhi. Tani mrambi wa President Daniel Chapo atakumeka ka nkhuvu wa kulungela kudlula ka ntlhanu malikume ni lin'we wa malembe ya nkhululeko wa tiko la Botswana. Kambe a nga si kongoma Botswana, murhangeri wa tiko Daniel Chapo mixi lowu a matolo a ta fambisa nhlengeletano ya swiwubyana swa ku hambanahambana swa vukhongeli. Ka nhlengeletano leyi ku ta vulavuliwa hi tinhlokomhaka tinyingi ku ve ni ku tlakusiwa a ntwanano xikarhi ka vanhu ni swiwubyana swa ku hambanahambana swa vukhongeli ku va ku vekisiwa a mahanyela manene. Nkarhi ya ta matshamela manene mugangeni Carlo Xisera a vula ku va ku fanela ku va ku yantwisiwa ta matirhisela manene ya mabalala ya lwandle lomutikweni ku va ku nga endleki a matshamela ma vekaka mhangwini vutomi lava tshame tiko hambi swigotso. Carlo Xisera a vulavula ekolani ka vinyawulo vonekeke pra la Makaneta Maputo hi wa ntlhanu lani ku luzeke vutomi vanhu vambirhi. Xundzankulu Maputo na Gaza ku voneka ku cinca ka matshamela ya nkama hikulani ka moya wa ku titimela u nga vangaka ni timpfula hambi ku duma katilo. Lwandle magandlati ma nga tlakuka ku ya fika 3 metro hi ndlela leyi vatshamitiko va tsatsayiwaka ku va va tivonela ka timhangu ti nga vangiwaka hi matshamela lawa ya nkama. Sekretari General wa vandla la Frelimo Shakil Abubakar kusukela nyamuntlha vuxela xifundzankulu Nampula hi masiku manharhu ndzeni ka ku lunghisela ADES mutirhisiri Kongresu i juri lwa lembe litaka. Ndzeni ka ta vululamisi se ku vumbiwa amahofisi hi xiyimo xa xifundzankulu ku nga ta sangulaka a mintirho ya ku dokadoka tinhlokomhaka ta nhlengeletano yikulu ya vandla la Frelimo. Nyamuntlha tete ku nga hisa ku ya fika 42°C ximoyo Nampula ni Kilimani 33 Beira 31 inyumbandi Xinga ni Pemba hambi vilankulu nga fika 29 kasi nchancha ivinsi chivugamo Maputo nyamuntonga isaka kuyafika 22°C. Mungisiti wakurenzeka avu mahungu inkama luu shingilisha mahungu itatilashwa mfukeni inkama wa 9:10 minutush.

0: masingiri ku omisa ka ku tlula mpimo swifundza swa xigubu masanjena na mapayi hambi swilitano xinyimo lexi xi nga tlhela xi khumba swifundza leswi swi kalaka swi nga hlayiwanga swa ku fana ni ximbutsu gijani mabalani xokwe ni kamandlakazi hikolaho ku laveka leswaku ku landziwa tindlela ta vuvhikeli la ku omisa ka leti tiyelanaka ni mati ni ku hlayisa mahanyela a hi hlayiseni mati ka swigwa leswi baseke swi tlhela swi mbonyiwa hi tindlela tinene a ku va ma nga tlhangani ni switsongwatsongwani a hi tirhiseni mati hi tindlela tinene a ku va ma nga luzeki ka leti yelanaka ni vurimi a hi tirhiseni timbewu leti ti sikiselaka ka dyandza ku fana ni mitsumbula swiketsa minhwambu mapila hambi ku va hi londzovota minkova a ku va hi kuma ndzongo ka ta wufuyi a hiseni tihomu ka tindhawu leti ku nga ni mati ni gwanyi a ku va ku ponisiwa vutomi la swifuyu leswi lowu i mbiku wa muti wu lumukelaka timhangu hi ntirhisano ni muti wa matirhela ya xihatla exifundzankulu Gaza.
1: Votação é o Nangalakaya Kankari, o Antimantima.
2: Banasterisco, 744 Cardinal, Cafon Lawena, Langalana, Vangetengom, Ekulanza, o quer votar, o Tsalakodigo, Lelfimo, o Navelaka, se o Tsalamale, o Gamo, o confirmará.
1: Logo, Pazamili, de Getalaya, Vangete, outra delegação. Se o Langa, delegação Lintra, Lana Lissimo Lawena, Lilumbacacona.
2: Ingisela mihandzu hi migivela hinkwayo hi tirimi hinkwayo.
3: Mandla yo basa xitshembiso xa vutomi. Tundzuli tindhambi kambe a vubasisi laha simama. Hlamba a mandla hi mati ni sabawu na u nge se nadla ni loko wa ha li gama ku tirhisa a xikoti kumbexana ku khoma swin'wanyani swa nchaka. Tivikele, uvikela ndyangu wa wena ka mavabyi.

0: Biku wa xitsundzuxo mayelano ni dyandza lamalanga 2026-2027 hikwalaho ka ku va ku nga tshuka ku voneka El Nino exifundzankulu Gaza. Ka leti yelanaka ni ku lumukela ka dyandza, ku nyimeliwa leswaku xifundzankulu Gaza ku voneka ku kala ka timpfula hi nkarhi wa malanga ya 2026-2027 mhaka leyi ngo tshukaka yi vanga dyandza ni ku omisa. Ku omisa ka ku yantswa ka swifundza swa xikwalakwala na masingiri, ku omisa ka ku tlula mpimo swifundza swa xigubu, masanjena na mapayi. Hambi swilitano, xinyimo lexi xi nga tlhela xi khumba swifundza leswi swi kalaka swi nga hlayiwanga swa ku fana ni Ximbutsu, Gijani, Mabalani, Xokwe ni Kamandlakazi. Hikolaho ku laveka leswaku ku landziwa tindlela ta uvhikeli la ku omisa, ka leti ti yelanaka ni mati ni ku hlayisa mahanyela. A hi hlayiseni mati ka swigwa leswi baseke swi tlhela swi mbonyiwa hi tindlela tinene a ku va ma nga tlhangani ni switsongwatsongwani. A hi tirhiseni mati hi tindlela tinene a ku va ma nga luzeki. Ka leti yelanaka ni vurimi, a hi tirhiseni timbewu leti ti sikiselaka ka dyandza ku fana ni mitsumbula, swiketsa, mihwambu, mapila. Nambi ku va hi londzovota minkova a ku va hi kuma ndzongo. Ka ta ufuyi, a hi seni tihomu ka tindhawu leti ku nga ni mati ni gwanyi a ku va ku ponisiwa vutomi la swifuyu leswi. Lowu i mbiku wa muti wu lumukelaka timhangu hi ntirhisano ni muti wa matirhela ya xihatla exifundzankulu Gaza.
1: Votação é o Nangalaka e a Kankari, o Antsimantsima.
2: Bana asterisco 744 Cardinal, Cafon Lawena, Langalana, Vangetengom, Ikulanza, o que quer votar, o Tsalakodigo, Lelfimo, o Navelaka, se o Tsalamale, e o Gamo, o confirmado.

0: wa mgama ikota kuwa ni kuchukula maelano ni udomi hambili mahanyelo akona Ramal Musaji omboto kineka wa mgama jidropana chama siya si chisangana chikaratu cho kupata matarinao ama apia kuwa kuchina shamu ulo kuvilela kavava kachichi katini wana lakombe lako kuwa ve aka kachidropana chilayam
1: kivem jangbuma ori atasawo mpana voltari musa akarga nusendidi di akomodari di jistamu jatra bazari nusendidi di hindi kwa governo distrito para responder a este
0: Iti matui amtangeli wa mfumo chitropa na chama si ya Ramal Musaji achibu wata kasi ngukuni ngelo kama talau kavato wafanga chanaswa kutinda ambi wachita ngu distritu ya shokwe kadilimbedi ya hiku kadona.
2: Mwingi siti, higewala ugamata hawa tenga chitichi inabonga loko diko kete ngumbumbini matzenya. Tenga chitichi inawena ya mangwana ngumbima uyofana salamu satutanga ni Gilberto Buke kumwekoni marabuduye.
3: Yengisile tenga ya Gaza, lima ya mahungu a provincia ya Gaza.
4: Hini kinsi ya reshvinti yu minuti ngisi dunde kwa Radio Msambiki. Tima na tenga chiti chino vya kubongodi ya mkete nguruzi la chinene tawing city.

0: Kota chihenang seat. Dinawaka see hitchwangomisa. Vaembele vanga sota kwa to mango to tati nene kadiviki dia. Kwa manega kasika chipum jama gumambe do embele vangamana mavoto amangi. Nekatona, hinawa hikungumisa, avangambis kota kwa mana ma voto, vangambi kutuma kwatila kwa kutanisa, wani ma voto yakuwa via masunika wana mpigza nguam.
1: Unangala kaya 2026.
0: Vaembele livava, vangadi vachia masono wachisangala kamnongolo kunangala kaya. Kambe, diviki dia vaya amana mafoto. DJ Cesar, ni uchenje shindotana, ni kodiku ukapa 05. Bamuza, ni uchenje, juru, ni utipoila, ni kodiku ukapa 38. Kulondeta Body James, ni uchenje rombo, ni kodiku ukapa 09. Jala Gwasheni, nene diviki dia aya atuma, aya amana mafoto. Kama sengala kamlengile kuna kalala kaya yangu uchenje mwenza, ni kodiku ukapa 03. Tonchi sanga sanga, achi mazunga, ani kodiku ukapa 04. Shofista, achi kusha kusha, ani kodiku ukapa 08. Ismael, achi bagunsa, ani kodiku ukapa 11. Hauzi bongani, ni losile, kodiku ukapa 16. Kakalaza, nakombela mashaka, kodiku ukapa 17. Mr. Genuine, achi takura, ni kodiku ukapa 18. King Manyanga, achi ndambi, ni kodiku ukapa 43. Julio Ntamele, ni uchenje wafundisi, kodiku ukapa 33. FG Music, ni uchenje tintumi, ani kodiku ukapa 40. Ken B, ni uchenje anishipoko, kodiku ukapa 19. Futura Dottora, ni uchenje Yorenze Veta, ani kodiku ukapa 42. Lewis Bizou, ni uchenje Kasilda, kodiku ukapa 27. Alirio Adelina, ni uchenje Tikero, kodiku ukapa 01. Ngumama helu ya wa, heikongo misile kasi vaembelele wa wakungadi vachie mela, kuwa vaya masoni kumania kampiki za nunangala kaya, kambi diviki dia vaya amana mavoto. Hina kuramba kiyambi mwingisele nureka kuwa hii ziva vaembeleli avava kasi vanga wave mana mafutu ya mange ndanika diviki. Kwa mbamba kasi vaembeleli va mane kako vadika chipi mucha chanu wadigumi da vona avava ngatuma kutati nene kadiviki dia va mana mafutu ya mange.
1: Unangala kaya mpalsan wa ombe wa uchenje provinsi ya Gaza.
0: Hikata nguchenje wa elder boy achichiso rana. Kadi vikidia, ata nisili kumaneka kadasma kinta posisao ni chipi mucha mavotu mambidi achisengala kamlongo lukua nkukodiku ukapa 41. Achivilela mavotu kwa ata nisa kukongoma kagala finali ampikiza nunangala kaya. Nikatona, ahumilika ilisha dispera kukanzila ya kuye mele ya ngatema nika kayo na divikidia dingapinda kwa hakuangambima na mavotu.

0: Dona Marta. Atsanisile kumane ka kwarta posisyon wadi viki ni uchenje ni fungile. Adi ni kodi ku uka pa 35 ama nchipu mcha 146 wama voto.
1: Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay.

0: Rádio Moçambique, Gaza.
1: 19 horas, fundos Angolo Gaza Nitico. Amarabuduia, na Bela do Nanyantumbo. Ao Pelene.
2: Maungu ya shifundza Angolo Gaza. Nogonoko wa maungu ya siku ni siku ya Rádio Moçambique.
3: Lipelile Mario Martins, lipelile Mwingiseti, oyo kanlongolo kwa maungu ya usiku dwa namuntla. Shifunza nkulu gaza kuboneka kutlako kakati nhlayo tabani walu zakavu tomi, na shivangiwa ikuwa valumiwele shiari shamlungisi. Ihuvu ya kubonela matirela ya mfumu wa shifunza nkulu gaza, ilula misala kungena kanlengeletano ya vuntlanu ya nzeni kama. Leti ito nati nhloko makatala wani mawani maungu kana wana kavu siku dwanya muntla na malula misuwi matatlela makombisi wa Belarmina Nyantumbu amara buduya akumeka kavu kavutela marito ni mfumaulu Mwingiseti isungula maungu ya usiku dwanya muntla na hivitana mwashkulori Carlos Matsingi kuva ahitisela nhlelo wa timakata ugevengu ti umeleleke kufambeni ka viki linga hundza
4: Ntsongwana mungwe wa ntlhano malembe ni manaru a luze utomi a dorobeni la ka Xokwe ndzhaku ka loko a tlhangana ni mhangu ya ku hisiwa ka yindlu leyi a nga kumeka ka yona tani ku laka maphoyisa ya tiko ka Gaza Matsuva a file loko usikwini lololo a kumeka na a humulile lana kunga tswa ndawo ya kona leyi anga humlela aka yona na ku ehliwa munhu wa makumbiri ni malembe manaro Carlos Makwakwa wa maphoyiseni ka Gaza avula leswaku a munhu lweyi a ehliwa ka kuva anga ta va ili yena lweyi a Jiseke ayindoleyo akumuka akumeka manjeni kama phuisa makwakwa loko avulavula kankatsakanyu wa leti tumeleleke kufambene ka viki la nwexemu atsatsiye ashitsungu akuva xipaluxa ephuiseni hambi nika inwana nhlangano ya mfumo handle ka kumaha a utitisi la shinto makwakwa avule nakona leswaku ku kufambeni ka viki la tolo kuveni ugevengi limbiri leli suseke utomi la vanhu le ka mandlakasi ni ka mapayi
5: avinini ni nga hunga ivi ni vone ku rhula ni ku kenke ma ndzi yamukele ntlhanu wa timhaka ta ugevengi ka timhaka leti timbirhi ta udlayi yin'we ya ku sungula kona yi humelele a manjakazi ya umbiri humelele le mapani hi tlhela hi yamukela timhaka ta ndzilo leyi nga tshwa yindlu le ka Xokwe ka mhaka leyi ya ndzilo a ntsongwana mun'we wa ntlhanu wa malembe ni manharhu a luze vutomi lexi gubu vava mun'we njhovo ya indidojan ave a phontela mfanelo ya usati mamani mun'we ndzhaku ku a rhange hi ku nghena ka muti a dumela mamani loyi a nga endlelile loko a vona leswaku a swi kandza swi kotanga leswi a nga lava swona a yo muva se a suka a nghena ka vutomiri lana a nga swi kota ku phontela mfanelo ya mamani lweyi wa sinkwende yin'wana bya mfanelo ya yena ya usati ka timhaka leta vugevenga a vayingi va tonaka hinkwavo va kumeka na va le amaphoyiseni leswaku ku ta endliwa mikhwetho leyi nga ta xiwaka vandzawulo van'wanyana ya vathuthisi
4: marito ya Carlos Makwakwa wa le maphoyiseni eka Gaza loko a tsatsiya a xitshungu a ku va xipaluxa a ta kwelana ni ugevenk eka mintlhangano ya mfumo leyi nga kona ku va yi camula ta kwelana ni timhaka leti humelelaka emigangeni
3: ile ka 19 hora ji tlatekela 5 minutos xifundzankulu Gaza ku voneka ku tlakuka ka tinhlayo ta vanhu va luza ka vutomi na swivangiwa hikuva va lumiwile hi swiharhu swa mulungisi lwe a hetelaka ni entelelo lamahungula wa imuhaxikulori Alfredo Muyanga
6: kumela vanhu na ntlhanu na wun'we hi lava luzeke a vutomi a ku fambeni ka xiphemu xa ku sungula ka lembe hi nga ka lona tikweni hinkwalo hikwalaka ku va va lumiwile hi timbyana ta mulungisi handle ka timbyana vanhu lava va lumiwile hi swingove na mbihi makhanga nhlayo leyi yi komba ku tlakuka loko ku fanisiwa ni lembe ra n'wexemu lana tiko hinkwalo ku voniseriweke a ntsengo wa khumela vanhu na vambirhi lava va lumiweke hi timbyana mahungu lawa hi lawa ma nyikeriweke muvhululoxi funzeni sha bileni emurangeli lwe anyimbelako ashenge sha kuonsela ta mavadzi na mbita matsamele ndzeni ka ndzavulu ya vurimi matsamele kufana nita utsevi ka kulungela alisiko la kuluisa mavadzi ya mulungisi misaveni hinkwayo linga karele kulungeliwa nyamuntla lokali kari avulavula abel shlundu avia shungeta leswa ku maka le ya kuva kuni kutakuka ka kulumiwa hiti ntwana letinga kareti vanga mavadzi ya mulungisi emhaka leyi atiku ili vonaka swanga ali mhaka ya nkoka ngopfu swinene hi xileswo ku karhi ku tsatsiyiwa swinene vinyi va tingwana ku fana ni xitshungu leswaku va xi tivhikela a ku va ku lumiwa hi tingwana kasi vinyi va tintswana vona va fanele ku va va ti tlhavisa a nyezani
7: cada morte furaiva e motivo de profunda preocupação sobretudo porque dispomos de medidas eficazes para prevenir a raiva. É por isso essencial reforçar a educação das nossas comunidades e assegurar que cada cidadão saiba como prevenir uma mordedura.
6: Ku vula leswaku lembe ra n'wexemu tikweni hinkwalo ntsengo wa 20 ya vanhu na ntlhanu na mune va luzile vutomi hikuva va lumiwe hi timbyana eka ntsengo wa 18,000 wa lava va lumiweke emigangeni ya ku hambanahambana.
3: Na ku endleka leswo mfumo ilo wuti bohaka leswaku wo talula misanyezani ya ku vhikela mavadzi mangavangiwaka emulungisi yentelo la mahungula wa lita na mashklori Horacio Dengo
8: mfumo uta mahlweni hikuva u tita swinene akuva u tshembesa a nyezani ya kulisana ni mavadzi ya mulungisi hi xinyimo xa malembe hinkwawo ni ka miganga yo hambanahambana ya tiko loko ku tibohela ka mfumo ngopfungopfu ku va ku hloteliwa a ku kumeka ka nyezani ya kulisana ni mavadzi ya mulungisi i ku va ku ta tsemiwa a ndlela ya ku phalalisiwa eka mavadzi lawa hi xipimo xa 70-80% hi ndlela leyi a mfumo kumbe a tiko ti ta swi kota a ku va li kunguheta vugeme livuriwaka ku va ate 2030 ku nga na mavabyi lawa a tikweni xitshembiso xi vuriwile hi murhangeli nandza wa xiyenge xa ta ku tshembisa a hanyela manene hi tlhelo ka swifuyu eka ndzavulo ya ta vurimi matshamela hambini utsheve lweyi a vuleke leswaku ku ya fika nomo lowu a mfumo u na nyezani hi laha swi lavekaka ha kona ku va i ta vhikeliwa ka mavabyi ya mulungisi eka swifuyu na kona mfumo kambe u ta mahlweni lembe leli hikuva u ya amukela tinhlayo tin'wanyana ti lwisanaka ni mavabyi ya mulungisi Abel Shilundu a vulile leswaku na a nyikeli la nyezani lwisanaka ni mavabyi ya mulungisi li tshembisiwa hikwala ka timali ta xikhoma xa mfumo ni hi ntirhisano ni vurhangeli mitlhangano yo kala nga lombi mfumo swa nga hi FAO OMS ni swin'wana swibyani tanihi nhlamuselo u landzaka
7: ese que é o nosso papel fundamental como autoridade pecuária, como Ministério da Agricultura, Ambiente e Pesca, de prover os imunizantes. Até então, o Ministério tem feito um grande esforço para garantir que a vacina esteja disponível a todo o ano.
8: O Rangeli Nanza, o Ata Xianga Chakutsembeça, amanhã, o Manene Kasfui Kanzavulu, e Ata Vurimi, Matsavela Manene, o Tseva Bel Shilundu, a Vulavula Mishwanya Muntla, e Kanongoloko Café da Manhã, o Rádio Moçambique, e Kolaka Kukulungara Sikula Kulusara, o Mavagua Mulungisi, lá Amiga, e endlekeke hi ntshimantshima xidoropani ni xa ka masiya lomu xifundzankulu Gaza.
3: Huvu ya ku vonelela matirhelo ya mfumo wa xifundzankulu Gaza yi lulamisela ku nghena ka nhlengeletano ya mintlhanu ya ndzeni ka nkama lwa tlhela ka vuyampfukeni ku va ta hi tlhantlhela mahungu lawa i muhaxikulori Carlos Matsinyi.
4: Assembly provincial anga huvu ximsha xifundza nkulu gaza vikile taku ya hlengletana ka hlengletano ya unthlanu ya nzeni kanka manzeni ka kuvaita xiya a mafumela ya mfumo ka cannot wait ni ingwe leti ndluleke ekokolawo mintlawo ya ntiro kusukela mvulu lweyi dorobeni la ka ncencaya i karhi i lulamisela a mikhwepa swin'we ni makungu ni xuma ya swirho swa mfumo swi chiwaka governance decentralized na swi kongoma a 2027 vulavulele wa huvu Argentina Pikwane a tivisa leswaku a ka enhlengeletano leyi ku ta twiwa mfumo mayelana ni leswi nga karhi swi endliwa ndzeni ka vupfuxeti la switirho leswi swi nga vonheteliwa hi ndhambi ya lembe leli a xifundza nkulu gaza
9: i ni mukhwepa wun'wanyani handle ka ku cuvukisa la makungu lama bohiweke ku va ma ta tsutsumisa lembe leli hi lava ku va hi veka makungu lawa ma nga ta tsutsumisaka lembe leli landzelaka la 2027 ka makungu lawa ya 2027 hi lava ku va hi tiva na ka yena a conseil executive provincial leswaku ndzhaku ka loko hi kumiwile hi tindhambi ni ku tala ka mati ka tindhawu tin'wanyana hi timpfula leti ti nga na hi ku tshikelela swinene i nga va yihi mintirho ya ntshimantshima leyi va swi vonaka leswaku ka cuma leli va nga na lona i swini swi nga ta humelelaka ku va hi tlhelisela a wutomi linene ka xitshungu xa provhinsi ya la hina la ka gasi hi laha ke nakona hi fanele ku va hi cuvuka makungu lawa ma lavaka ku va ma pasisiwa ma nga ta swi kota ku va ma tirhisa conseil executive ka lembe leli leyi landzelaka i ntshimantshima ya mintirho leyi hi faneleke ku va hi landzelela ka quinta session plenaria ya assemble ya provincial nakona ku ni mukhwepa lowu ndzhaku ka loko hi endla nhlengeletano ya huvu leyi hi fanele ku va hi basisa swa ku hinkwaswo leswi swi nga hleliwa ka nhlengeletano leyi heleke hinkwaswo hi swona ni swileleto leswi swi endliweke hi swona leswi swi kamaka swi nga ndzeni ka mukhwepa lowu na wona vu fanele ku va ku basisiwa eku tsutsumeni ka quinta session plenaria ya assemble ya provincia
4: marito ya mvulavulele wa huvu Argentina Pikwane loko a vulavula udlongozele leleswi nga ta dokiwa ka nhlengeletano ya vhiki leli taka nhlengeletano ya ndzeni ka nkama ya assemble ya provincial a nga huvu xiyimo xa xifundza nkulu leyi yi nga kungahatiwa ku va yi endleka ka masiku 8-9 ka weti yitaka
3: loko hi kongoma handle ka tiku atikweni la Afrika-Dzonga kuna mwaxikulori Eduardo Figurão loyi a hetelaka ni swileleto swi siyiweke hi murhangeri wa tiko leli ka ku lwisana ni vugevengu
10: murhangeri wa tiko la Afrika-Dzonga Mbulumzana Cyril Ramaphosa a tivisa leswaku a leletile mintamu ya vusirheleri a ku va mi endla ku hinkwaswo ku herisa vugevengu Mbulumzana Cyril Ramaphosa a vuli marito lawa nkarhini a vulavula hi ku dlawa ka 20 ya vanhu 52 loku vonekeke ku heleni ka vhiki ka swifundzankulu swa Gauteng na Cabo Occidental hi mugqivela ni vusiku 5 wa vanhu vanharhu hi lava dumeleke muntu wo karhi wo xavisa mabyala lana va tirhiseke swibamu swa muxaka wa Akaba 46 ku dlaya 10 la vanhu 52 ni ku limata van'wana va 15 swigevengo leswiyani swa ha wutlile mafone nambe ku hisa mimovha mimbirhi ekasi ampunzwini wa santo ya tolo a bayo ra le lwandle a xifundzankulu xa Cabo Occidental ku dlawile 10 la vanhu lava le karhi va ti hungatela eka vudumeli lebyo ka ha limalile 10 la vanhu na un'we hi kola ka timhaka leti murhangeri wa tiko ra Afrika-Dzonga a kombisi ku sola mayelana ni vugevengo lebyi lana dumbiseke leswaku mintamu ya vuphorisa ni mintamu ya vusirheleli mi fanele ku tirha mi nga yimi a ku herisa a vugevengo lebyi eku hinkwaswo na kongoma Radio Mozambique mi ngeleke Eduardo Figurão
3: Indlela leyi muyingiseti wa ku rhandzeka hi gemeta musika mlongoloko wa mahungu lowu hi lulamiseke ku va hi ku fikisela ka vusiku lebyi bya namuntlha na hi ku teleke ni tinhloko mhaka leti xifundzankulu Gaza ku voneka ku tlakuka ka tinhlayo ta vanhu va luzaka vutomi na swivangiwa hikuva va lumiwile swiharhi swa mulungisi. Huvu ya ku vonela matirhela ya mfumo xifundzankulu Gaza yi lulamisela ku nghena ka nhlengeletano ya vuntlhanu ya ndzeni ka nkama. Mahungu muyingiseti wa ku rhandzeka ka vusiku bya namuntlha ku lulamisi ku tlhela kasi mabindzuliwi ma tlhela ma kombisiwa ha bela rimina Nyantumbu Amara Buduya hi yena loyi a kumekeke ka vukhawutela maribyi ni mfumawulo lava ngo laha belile.
2: Mahungu ya xifundzankulu Gaza, nokonoko wa mahungu ya siku ni siku ya Radio Mosambiki.

0: mandla yo basa xitsimbiso xa vutomi
1: pfundzu leti ndhambi kambe a vubasisi laha simama hlamba a mandla hi mati ni sabawu na u nge se nadla ni loko wa ha le gama ku tirhisa a xikoti kumbexana ku khoma swin'wanyani swa nchaka
0: tivhikeli u vhikela ndyangu wa wena ka mavabyi.

0: Biku wa xitsundzuxo mayelano ni dyandza lamalanga 2026-2027 hikwalaho ka ku va ku nga tshuka ku vonaka El Nino exifundzankulu Gaza. Ka leti yelanaka ni ku lumukela ka dyandza, ku nyimeliwa leswaku xifundzankulu Gaza ku vonaka ku kala ka timpfula hi nkarhi wa malanga ya 2026-2027 mhaka leyi ngo tshukaka yi vanga dyandza ni ku omisa. Ku omisa ka ku yantswa ka swifundza swa xikwalakwala na masingiri. Ku omisa ka ku tlula mpimo swifundza swa xigubu, masanjena na mapayi. Hambi swilitano, xinyimo lexi xi nga tlhela xi khumba swifundza leswi swi kalaka swi nga hlayiwanga swa ku fana ni Ximbutsu, Gijani, Mabalani, Xokwe ni Kamandlakazi. Hikolaho ku laveka leswaku ku landziwa tindlela ta vuvhikeli la ku omisa. Ka leti ti yelanaka ni mati ni ku hlayisa mahanyela. A hi hlayiseni mati ka swigwa leswi baseke swi tlhela swi mbonyiwa hi tindlela tinene a ku va ma nga tlhangani ni switsongwatsongwani. A hi tirhiseni mati hi tindlela tinene a ku va ma nga luzeki. Ka leti yelanaka ni vurimi. A hi tirhiseni timbewu leti ti sikiselaka ka dyandza ku fana ni mitsumbula, swiketsa, mihwambu, mapila na hambi ku va hi londzovota minkova a ku va hi kuma ndzongo. Ka ta ufuyi, a hi yiseni tihomu ka tindhawu leti ku nga ni mati ni gwanyi a ku va ku ponisiwa vutomi la swifuyo leswi. Lowu i mbiku wa muti wu lumukelaka timhangu hi ntirhisano ni muti wa matirhela ya xihatla exifundzankulu Gaza.
1: Dezenove na 26 minutos, vá casa 9 na 30.

0: Votação é o Nangalakaya Kankari Wantima Ntima.
1: Bana asterisco 744 Cardinal Kafoni Lawena. Langalana vangete ngoma ikulanza ukukere votare utsala kodiku lalifimo ulinavelaka se utsala male yugamu ukufirmara.
0: Loko uphazamile deketa laya vangete order delegation se ulanga delegation lintshwa lana lisimu la wena lilumbaka kona.
1: Yingisela mihandzu.
2: Muvulo wa vunharhu ni wa vuntlhanu hi 21 horas na 10 minutos.
3: Vukombisi bya madzungula, ku hendleletiwa amabindzu, nhlawutelo wa mahanyela ni nhluvuko wa miganga.
4: Xitiku xa Dzongeni.

0: 21 horas na 11 minutos. Mranza mwingisete hindela lei sungula xitiko xa dzongeni ndirisano wa swifundza nkulu swinharhu Maputo, Gaza na Nyembane switichi swa Radio Mosambiki swi hlanganaka ka nkarhi lowu wa vusiku ku va ka ntirhisano wa masiku ya mahlweni hi ta pangalatana na wena ku nga li khale hi ta ku kombisa tinhlokomhaka leti nga ta vumbaka a xitiko xa dzongeni a mahungu ka jornal regional hi 21 leswo a nga ta va ka hi 21 horas na 30 minutos hi nga ta kumaka jornal regional se loko siku 22 horas hi kuma a mahungu 22 horas na 10 minutos hi kuma nongonoko wa ta mafambela switaratwini hi 22 horas na 20 minutos hi kuma vunanga 22 horas na 30 minutos hi kuma reportagem 22 horas na 45 minutos hi bula ni moingiseti wa hina hi 23 horas na 30 minutos hi kuma último jornal hi 0 horas hi kuma a kupfala mintirho ya siku la nyamuntlha Juvita Ngovo hi lweyi a ku pangalataka na hi ku navelela vuyingiseti byinene wena u kongomaka na hina na u sukela Maputo u sukela ka Gaza u sukela Inyambane i ntsakokulu ku va na wena ka vusiku le la nyamuntlha hi navela leswaku mintirho leyi ku fikela hi tindlela tinene ta vuyingiseti ni ku va yi ku kuma na u ni vutomi hi lebyinene i nkarhi wa ku va hi ku kombisa mintirho leyi a tinhlokomhaka leti nga ta vumbaka a journal regional wa hina ka siku la nyamuntlha
1: murhangi lwa tiko Daniel Chapo a rhamba tinkereka ku va ti dyondzisa xitshungu hi ta mahanyela manene lomu tikweni ku nga vi ni mazolonga namuntlha i siku ra ku lwa ni mavabyi ya mulunghisi xiyimo xa matiko ya misava ntsongwana mun'we wa 5 wa malembe na manharhu a luze vutomi ndzhaku ka ku va ku lumekiwile yindlo a yetelele ka yona maphoyisa ya doroba ri Nyembani makarhi ma tsimamisa ntirho wa tavoneleli ra malandza lamanene ya ntirho wa ta ntleketo muyingiseti wa ku rhandzeka leti i tin'we ka tinhlokomhaka hi nga ta titshokovetelaka ku nga ri khale vana na
0: inkomu swinene David Ntimane ha tshemba leswaku muyingiseti a tikumile hi tindlela letinene tinhlokomhaka leto a ta va a rindzelile leswaku u hi kombisa hi yentelelo loko swi ta ku 21 horas na 30 minutos kambe swoswi hi rhamba a samatusi muyimbeleli wa tiko la hina wa ku huma kole ya mafalala ku va a hi kombisa vunanga muyimbeleli lweyi nan'waka a tshamaka tikweni la France kambe a ku yimbelela hi lirimi la hina a nga tshiki a nga khohlwi nambileswi a kumekaka matikweni a karhi ya pfuxeta a ntumbuluku a pfuxeta tindzimi a pfuxeta mayimbelelela ya hina kolomukaya

ripelile. Murengelo wa tiko Daniel Chapo aramba tinkereka kuva tidyondzisa xitshungu hi ta mahanyala manene lomu tikweni ku nga vini tihanyi. Namuntlha hi siku ra kulwa ni mavabyi ya mulunghisi xiyimo xa matiko ya misava. Ntsongwana mun'we wa 53 a luze vutomi ndzhaku ka ku va ku lumekiwile a yindlu a kumeka ka yona. Maphoyisa doropa ra Nyambani makarhi ma tshimamisa ntirho wa ku vonelela ta malandzu lamanene ya mintirho ya ta ntleketlo. Muyingisi to ku rhandzeka, leti i tin'we ka tinhlokomhaka ta ntshima hi tilulamiseke ku va hi titshokovetela ku fambeni ka xitiko xa Dzongeni namuntlha Musumbuluku 28 ka Ndzhati a nga sitembo ra 2026. Nongoloko lowu u kumekaka mavokweni ya David Ntimana ka vululamisi ni vukombisi, kasi Afonso Magoli hi yena a khomiselaka marito ni mimpfumawulo. Ntlawa lowu u ku navelela vuyingiseli byinene.

0: Hi sungule la mavulaka leswaku ntsonga no wunwe wa ntlhanu malembe na manharu a loze vutomi ka xokwe xifundza nkulugadza ndzhaku ka ku va ku lumekiwile yindlu a yetlelile ka yona yentelelo wa mongu lawa na Carlos Matsinye.
1: Tani nkululaka maphoyisa ya tiko ka Gaza Matsuva a file loko usikwini lololo a kumeka na a humulile lana ku nga tshwa ndhawu ya kona leyi a nga humulela ka yona na ku hehliwa munhu wa 20 years. Carlos Makwakwa wa maphoyiseni ka Gaza a vula leswaku a munhu lweyi a hehliwaka ku va a nga ta va hi li yena lweyi a hiseke endlu leyo a kumeka mandleni ka maphoyisa. Makwakwa loko a vulavula ka nkatsakanyo wa leti ti humeleleke ku fambeni ka vhiki la n'wexemu a tsatsiye a xitshungu a ku va xipaluxa evuphoyiseni hambi ni ka yin'wana minhlangano ya mfumo handle ka ku maha a vuthethisi la xinto. Makwakwa a vule nakona leswaku ko ku fambeni ka vhiki la tolo ku ve ni vugevenga lembirhi leli suseke vutomi la vanhu le ka mandlakasi ni ka mapayi
2: mazi yamkele nhlanga ti mhaka ta vugevenga ka timhaka leti timbirhi ta vudlayi yin'we ya ku sangula kona yi humelele a Manjakazi ya vumbirhi yi humelele le mapayi hi tlhela hi yamukela timhaka ta ndzilo leyi nga tshwa yindlu le ka xokwe ka mhaka leyi ya ndzilo a ntsongwana mun'we wa ntlhanu wa malembe manharhu ra luzi vutomi lexi gubu bava mun'we njhovo ya indidojan a ve a khontela mfanelo ya usati mamanuma ndzhaku ka ku a rhange hi ku nghena ka muti a dumela mumani loyi a nga yetlelile ka vona leswaku a swi kandza swi kotanga leswi a nga lava swona a yo muva xi ya suka nghena ka vutiva mirhi lana a nga swi kota ku khontela mfanelo ya mamani loyi wa tinkwende yin'wana ya fanele yena ya wusati ka timhaka leta vugevenga a vayindli va tonaka hinkwavo va kumeka na va le emaphoyiseni leswaku ku ta endliwa mikhwepa leyi yi nga ta xiwaka ya vandzawulo van'wanyana ya vathithisi.
1: Marito ya Carlos Makwakwa wa le maphoyiseni eka Gaza loko a tsatsiya a xitshungu a ku va xipaluxa a ta kwelana ni vugevenga eka mintlhangano ya mfumo leyi nga kona ku va yi camula tekwelana ni timhaka leti humelelaka emigangeni.
0: Murhangeli wa tiko Daniel Chapo a rhamba tinkereka a ku va ti dyondzisa xitshungu hi ta mahanyelo manene lomu tikweni ku nga vi ni mazolonga hi mahungu ma tsukuvetiliwaka hi Style yo Manyisa.
3: Murhangeli wa tiko Daniel Chapo a tsatsiya varhangeli va makereke ku hambanahambana ni makholwa ya xisurumana leswaku va va hlengela a ku byala ku rhula ni ku tenga xikarhi ka miganga ku hambanahambana ya tiko. Daniel Chapo a vula leswaku ku hambana ku nga kona ka makereke ku nga endli leswaku ku ve ni ku yavana ka vana va tiko ra hina, hikuva nambi tikereke ti nga ri tinyingi vana va tiko i van'we, kutani a va hlengeli va khoma na mavoko kongometweni wa ku va ku hluvukisiwa tiko ra Mosambiki ni ku kota ku endliwa makungu lawa mfumo wu ma lukeke ku va wu ma endla leswaku Mosambiki a khupuka a kula ka swiyenge swa ku hambanahambana.
4: E ninguém pode combater o seu irmão porque pensa diferente de si, porque tem uma religião diferente da sua, porque tem um partido político diferente do seu, porque gosta de um clube diferente do seu, porque fala uma língua diferente da sua. Esta é uma dádiva. Allah criou-nos assim, porque se não fosse assim, também a vida não faria sentido. Imagine se todo o país hoje acordasse e dissesse: hoje vamos para a Conferência Nacional Religiosa. 35 milhões de moçambicanos. Havia de chegar nessa sala. Não teríamos espaço. A vida só faz sentido porque Allah, Deus, Jeová, Yahweh, fez-nos diferentes. Então vamos respeitar a diferença. Não podemos violentar irmão só porque pensa diferente de si.
3: Murangeli wa tiko Daniel Chapo a vulavula musumbuluko lowu ku pfuleni ka nhlengeletano ya ntlhanu na kamuni ya tikereke ta ku hambanahambana hi xiyimo xa tiko a nga nona Conferencia Nacional Religiosa lomu murangeli wa tiko a kombeleke nakona wu leswaku a ku ve ni ku hlengela ka varhangeli va tikereke a ku va ku pumbiwa timhaka ta ku hambanahambana leti xanisaka tiko ra hina, timhaka ta ku fana ni vavanuna va ku hloma a nga terrorismo a xifundzankulu Cabo Delgado, timhangu ta mimovha ni swin'wana swi humelelaka tikweni ra hina leswi dlayaka ni ku va swi xanisa vana va tiko ra hina.
4: Quando jovem de Cabo Delgado rejeitar a mensagem do extremismo e dos terroristas porque aprendeu que Alá ou Deus é fonte de vida e não de morte, teremos feito obra. Quando cristãos, muçulmanos, judeus ou qualquer outra religião, membro de outras confissões religiosas, estiverem juntos para ajudar vítimas de uma calamidade, cheias, inundações, ciclones, vem aí o fenômeno El Nino, teremos feito obra de que nos possamos orgulhar, demonstraremos ao mundo aquilo que significa ser moçambicano. Cada espaço do culto seja uma escola de valores, de cidadania, de ética, de moral, de integridade, de responsabilidade, de competência. Cada crente seja um agente de fraternidade e de amor ao próximo. Cada comunidade religiosa seja um centro de transformação social, humana, mas também de transformação econômica.
3: Marito ya murangeli wa tiko Daniel Chapo loko a vulavula musumbuluko lowu lomu dorobeni ra ka Matsolo ku pfuleni ka nhlengeletano ya ntlhanu na kamuni leyi patseke vakhongeli va makereke ya ku hambanahambana ya tiko ni vakholwa ya xisurumana. Nkongometo ku va ku hlohloteliwa ku twana ni ku rhula ka miganga ku hambanahambana hambeni ku va voho varhangeli va tikereke va twana i ri van'we hambileswi va hambaneke hi mavito ya makereke wolavo.
0: Mfumo u tshembisa ku va u ta mahlweni hi ku endla hinkwaswo nkongometeni wa ku va ku lwiwa ni ku helisa a mavabyi ya mulungisi. Orest Udengo.
5: Mfumo u ta mahlweni hi ku va u tita swinene ku va u tshembisa a nyizani ya ku lwisana ni mavabyi ya mulungisi hi xiyimo xa malembe hinkwawo ni ka miganga yo hambanahambana ya tiko. Loko ku tibohela ka mfumo ngopfungopfu ku va ku hloteliwa a ku kumeka ka nyizani ya ku lwisana ni mavabyi ya mulungisi i ku va ku ta tsemiwa a ndlela ya ku phalalisiwa eka mavabyi lawa hi xipimo xa 70-80 wa tipercent hi ndlela leyi a mfumo kumbe a tiko ti ta swi kota a ku va li kunguheta a vugeme livuriwaka ku va ate 2030 ku nga na mavabyi lawa a tikweni. Xitshembiso xi vuriwile hi murhangeli Nandza wa xiyenge xa ta ku tshembisa a mahanyelo manene hi tlhelo ka swifuyu eka ndzavulo ya ta vurimi Matshamela hambini Utsheve lweyi a vuleke leswaku ku ya fika nomo lowu a mfumo u na nyezani hi laha swi lavekaka ha kona ku va i ta vhikeliwa ka mavabyi ya mulunghisi eka swifuyu na kona mfumo kambe u ta mahlweni lembe leli hi ku va u yamukela tinhlayo tin'wanyana ti lwisanaka ni mavabyi ya mulunghisi. Abel Xilundu a vulile leswaku na a nyikeli la nyezani lwisanaka ni mavabyi ya mulunghisi li tshembisiwa hikwalaho ka timali ta xikhwama xa mfumo ni hi ntirhisano ni swi ni vurhangeli mitlhangano yo kala nga lombi mfumo swa nga hi FAO, OMS ni swin'wana swibyani tanihi nhlamuselo u landzaka.
6: Esse é que é o nosso papel fundamental como autoridade pecuária, como Ministério da Agricultura, Ambiente e Pesca, de prover os imunizantes. Até então, o Ministério tem feito um grande esforço para garantir que a vacina esteja disponível a todo o ano. Felizmente, também contamos com alguns parceiros importantes como a FAO, a Organização Mundial de Saúde Animal, que tem nos provido, para além do orçamento do Estado.
5: O Rangeli Nanza, o Ata Xiang, Xaku Tsembesa, amanhã, o Manene Kasui, Kanzavulu, e Ata Vurimi, Matshamela Manene ni Utsheve Bel Xilundu a vulavula mixo nyamuntlha eka nongoloko Cafe da Manhã wa Radio Mozambique hikwalaho ka ku kulungela siku la ku lwisana ni mavabyi ya mulunghisi laha miga yi endlekeke hi ntshimantshima xidoropanini xa ka Masiya lomu xifundzankulu Gaza.
0: Hi xiyimo xa xifundzankulu Maputsu, ntirho lowu wa ku yelana ni ku lwa ni mavabyi ya mulunghisi wu endleliwe exidoropaneni xa le Matolariyo xifundzeni xa Bohwani kwalomu xifundzankulu Maputsu. Rigoberto Xisano.
7: Dia Mundial da Luta contra a Raiva. Lá chamava Nizana, Tunjana, para Mudungis, Kakarloni, Ivan, Vanga, Neva Kumekalani. But when I could sue until Luva could have a Sipishi, a Tunjana, but she will be cutting was ladies and girl. She is going to miss it by him. Iraiva. Kakarona Mamana, Hungabana Vit.
8: Madam Fum. And now in a genica, I see my vaccine at the drum make. But the day, Kotaku and D, Lulam Salamichu, Yinka Shahazana, Esaguna Bloko Sukuluma, Aunga Tivani, Venen, Shapumba Riva, the Venerian Jana, Humbishipish, and down in a genica, I see Malajago, Alejava Supimisi, Kilajago Tinjana, and Supishi, she travel one of a scene. Is she Nen, Shinly Sima, Gufungo Funica Vatronga. Hikuva vatsongwa na vona va hanya ka ntinjana hi vona va tlanga ka nshipishi entawu loko xipishi xa kwata phe xa munwaza nwana ko leya ja loko xi munwaza na ku nwana lwi a xipishi lexi vhasinariwile emuntu fasile ku veni xilondza xihanya swa fana ni yo mbyana emunghana wa nwana i nala wa nwana majitimbyana a vana va tirhandza ku tlanga ntinjana entawu loko a lumiwa nwana a nkama luwa na ku ambyana leyi yona yi vhasinariwile emuntu fasile ku veni xilondza lexiya xihandla xihola kutani ha byi nyika lesima ha khensa vhasina lebyi va nga ri rhumesa bya ku veni byi tlhaviwa timbyana ni swipixi hi ku swi hi pumbela a minchumu ya ku tala ndzeni ka swihazana leswi
7: namuntlha xikolo xi amukela a ntirho lowu wa ceremonia provincial na siku lebyiwaka Dia Mundial da Luta contra a Raiva.
0: Nkosikazi wa murhangeli wa tiko namuntlha a seketelile hi swakudya ni swigotso swin'wana muti wa nyalaka ku hlayisa vatsongwana va pfumalaka matshamela manene ndzhaku ka ku va muti lowuyana u yamukelile van'wana vatsongwana va tshweriweke hi ndhawu a va hanya ka yona a nga infantario ya Primeiro de Maio. Rigoberto Xisano.
7: Ka nkarhi na diretora do Centro Infantario da Matola a nga ta yi hlamusela hi mahanyele ni leswi swi lavekaka ka nkarhi wa ku numero ya vatsongwana yi yingiseliwini. Sa ku sungula vito?
9: Tila mina hi Filomena Robert, ni nga diretora wa Infantario da Matola. Ka ku sungula a ni lava ku khensa hi leswi hi hanyisaka swona lomu ka maputsu a ni lava ku khensa mamani a xigeta a nga hi wisela swakudya ni mafralda va vatsongwani ni ku khensa a vanhu hinkwawo ximasabado va hi pfuxelaku va hi pfunaku ximasabata vanhu va ta hi pfuna hi mitirho va tlhela va hi pfuna hi swakudya ni mafralda ni materiali higienico para hi ta kota hi hlayisa vatsongwana.
7: A centro leyi swoswi ni vatsongwana va nga ra
9: a centro leyi swoswi a ni lava ku hlaya swakudya swoswi ni ma 112 ya vatsongwana a ku ni 48 va kwala kaya se ni lava kuta swi ku 64 hinkwavo swi ku 112 va vatsongwana va nga la kaya
7: ka vatsongwana lava va nga ni va xipesiyaji va nga ni vatsongwana swa ku tswaliwa
9: laha swa ha ku tswaliwa hi ni ya ku sungulka ku sunguleka hi 3 months ate swa madojano hi 17 wa swona ni akaza 4 swo swi nga ni 17 ni 5 va la kaya swi ku 22 va nga ka aberisario kaza 3 se vambenyani hi vola va nga kola ja se ni va xipesiyali ni 42 va xipesiyali va la kaya lava va yambalaka mafralda va endlaku va la ku pfuniwa porque hi xivoni a va swi koti tende va pfuniwa hi vativi va tiya vatirhi va kola kaya.
7: Kalmambo va yingiseti muwatwile marito ya diretora do Centro Infantario da Matola lani ni leswi a nga na swona malano ni kupfuniwa ni kuyamukela ka centre leri mama Nageta Chapa anga buyisa swakudya namuntlha lani miswaka swa kona nhle maswaka swa ku namuntlha a mimirhi yi yingiseriwe hi ku centre infantario primer de mayo exifundzankulu Maputo yi tshwile vatsongwana lava hinkwavo va susiwile ku buya lani ka matsolo a centre leri swo swi lava swa ku swakudya swa ku yanela para vatsongwana lava va hidiritora a le swoswi swa ri ko swakudya mas a xipfuno swa laveka.
0: Holobye wa ndzawulo ya nyanaka ku vonelela mintirho ya swibyana swa mfumo Innocence Mpisa a rhamba varhangeli va swifundzankulu a ku va va landza ntirho tanihileswi fanelekaka kona nkongometeni wa ku va ku na byalisiwa vutomi bya xitshungu. Veronica Sidumu.
10: Innocence Mpisa a twisa leswaku ku vekisa matshamela manene ka xitshungu kun'we ni ku yangula ku vilela ka xona swi fanele ku va swi rhangisiwa mahlweni loko ku landziwa mintirho ya ku hambanahambana. Innocence Mpisa a vulavula musumbuluko lowu wa lokalidadi la ka Makaneta exifundzeni xa Marakwani xifundzankulu Maputo ku pfuleni ka nhlengeletano ya ntlhanu na kan'we yi patsaka varhangeli va swifundzankulu hi tlhelo la mfumo ni vukombisi bya mfumo hi xiyimo xa tiko. Hi tlhelo lin'wana Innocence Mpisa a tiyisi leswaku mfumo wu ta mahlweni ku vonelela mintirho leyi landziwaka hi xiyimo xa mfumo ni vukombisi bya mfumo enkongometeni ya ku va swi yisa mahlweni ku basa timfanelo ta mun'wana ni mun'wana a ku va ku nga ve ni ku kokelana a ku landziweni ka makungu ma vekisiweke hi mfumo.
11: Este é o espaço privilegiado onde devemos apontar e partilhar constatações, prevenir e resolver conflitos institucionais, alinhar prioridades, clarificar responsabilidades, harmonizar instrumentos e mecanismos de atuação, bem assim, identificar soluções conjuntamente construídas para o melhoramento da nossa atuação, evitando sobreposições, omissões, bloqueios e disputas institucionais e colocando sempre o cidadão, a prestação de serviços públicos e o interesse coletivo no centro da nossa atuação. É uma necessidade.
10: Holobye wa ndzawulo ya nyanaka ku vonelela ta matirhelo ya mfumo Innocence Mpisa na vulavula xifundzeni xa Marakweni wu fambeni ka nhlengeletano ya ntlhanu na kan'we yi patsaka swirho swi rhangelaka swifundzankulu a ku va ku vekisiwa mintirho yi landziwaka hi xiyimo xa tindhawu leti.
0: Maphoyisa ya doroba ra Nyembani ma karhi ma tshimamisa ntirho wa ku vonelela ta malandzela manene ya ntirho wa ta ntleketlo. Mahungu mataka na Horacio Romão.
3: Amaphoyisa ya lomu doropeni ka iNyembani hi wona lawa ma tshingisaka xisecha lomu ka mimovha kasi ku tshinya mhaka ya ku vakekexi va kumeka na va karhi va kanyetela ngopfu a vanhu lomu mimovheni ntirho lowu wona wu kumeka kona wu karhi wu muheka laha ku nga va ku kumiwa hambi ku tsayisiwa makumanharhu ni vanharhu vakekeki lava hakunene va nga kumekana va karhi va paka ngopfu va tata vanhu lomu mimovheni ku tshika leswi van'wana va xikerisi khwatsi vaendzi lomu va yaka kona ka switarato leswi swi babatisiwaku eCawutlhanu ku nga xitarato national numero 5 hambi kambe ni 242 xi kona ku vonaka ku ku tshinga ntirho lowu wa xisecha xiyimo xa doroba ka iNyembani. A ku tshika ku va ku kanyeriwa vanhu lomu mimovheni maphoyisa ya mfumo wa doroba ka Nyembani ma vonelela kambe lava va kumeka kona va karhi va tsutsumisa ngopfu a mimovha ya ku sa va kumekana va karhi va makhwatsikani ma balisana lomu switaratweni. Munyiko wa mahungu wa ka maphoyisa ya mfumo wa doroba ka Nyembani Honoro Emilio a le ku nga ta tsetselelwa lava to kumiwa na va ku rima leswi ku nga minawu ya mafambelo lomu switaratweni ku lavulaya vachembeli va mimovha
9: hi lava bya ku votlhe lavayani va endzhaku va endza na va tshamile ka switulu bya lomu moveni nompodi munhu a endza na a nyimile wena u to kumiwa na u viajar na u nyimile u ta chikisiwa kolahayani mu to kuma kona maphoyisa hina hotlheni hi endzhaku hi na ni direito ya kwini ya ku hi nghena lomu ka mova hi tshama hi viajara na hi tshamile ka nkama loyi hi nga hulahula ya agosto ka la setembro ka 2026 33 va vachembeli ya mimovha ya maxapa va kumekile na vatsayisiwa.
3: Honoro Emilio munyiko wa mahungu aka maphoyisa ya mfumo wa doroba ka iNyembani.
0: huvu yanyelaka ku vonelela mintirho ya xifundzankulu Gaza anga assemblea provincial vikritaka hi ta endla nhlengeletano ya untlhanu ya le ndzeni ka nkama hakuva i khexa ta mafambelo ya mintirho ku fambeni ka ntlhanu wa tin'hweti na yin'we na n'waka Carlos Matsinye.
1: Assemblea provincial anga huvu hi ximi xa xifundzankulu Gaza vikritaka ya hlengeletana ka nhlengeletano ya untlhanu ya ndzeni ka nkama ndzeni ka ku va yi ta xiya a mafumela ya mfumo ka ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we leti ndluleke hikokwalaho mintlawa ya ntirho kusukela mpfulo lweyi dorobeni la ka ncencaya i karhi yi lulamisela a mikhwepa swin'we ni makungu ni xuma ya swirho swa mfumo swi chiwaka governação decentralizat na swi kongoma a 2027 mvulavuleli wa huvu Argentina Pikwane a tivisa leswaku a ka nhlengeletano leyi ku ta twiwa mfumo mayelano leswi nga karhi swi endliwa ndzeni ka vupfuxeti bya switirho leswi swi nga vonheteliwa hi ndhambi ya lembe leli a xifundzankulu Gaza.
12: Hi ni mukhwepa wun'wanyana handle ka ku cuvukisa la makungu lama bohiweke ku va ma ta tsutsumisa lembe leri hi lava ku va hi veka makungu lawa ma nga ta tsutsumisaka lembe leri landzelaka la 2027. Ka makungu lawa ya 2027 hi lava ku va hi tiva na ka yena a Conseil Executivo Provincial leswaku ndzhaku ka loko hi kumiwile hi tindhambi ni ku tala ka mati ka tindhawu tin'wanyana hi timpfula leti ti nga na hi ku tshikelela swinene hi nga va yihi mintirho ya ntshimantshima leyi va swi vonaka leswaku ka cuma leli va nga na lona i swini swi nga ta humelelaka ku va hi tlhelisela a vutomi linene ka xitshungu xa provhinsi ya la hina la ka Gaza. Hilaho ke nakona hi fanele ku va hi cuvuka makungu lawa ma lavaka ku va ma pasisiwa ma nga ta swi kota ku va ma tirhisa Conseil Executivo ka lembe leli leyi landzelaka i ntshimantshima ya mintirho leyi hi faneleke ku va hi landzelela ka quinta sessão plenaria ya assemblea provincial. Nakona ku ni mukhwepa lowu ndzhaku ka loko hi endla nhlengeletano ya huvu leyi hi fanele ku va hi basisa swa ku hinkwaswo leswi swi nga hleliwa ka nhlengeletano leyi heleke hinkwaswo hi swona ni swileleto leswi swi endliweke hi swona leswi swi kamaka swi nga ndzeni ka mukhwepa lowu na wona vu fanele ku va ku basisiwa eku tsutsumeni ka quinta sessão plenaria ya assemblea provincial.
1: Marito ya mvulavuleli wa huvu Argentina Pikwane loko a vulavula udlongozele le leswi nga ta dokadokiwa ka nhlengeletani ya vhiki leli taka nhlengeletani ya ndzeni ka nkama ya assemblea ya provincial a nga huvi xiyimi xa xifundzankulu leyi yi nga kungahatiwa ku va yi endleka ka masiku 8 na 9 ka n'hweti yi taka.
0: Mfumo xidorobana xa Kisiku xifundzeni xa Zavala xifundzankulu Nyambani wu kombisa ku vindlavindleka lokukulu hikwalaka ku va vaxavisi va tshikaka a mabanka ya vona va va va ya kumeka matheleni ya switarato va xavisela kona. Armindo Masingi.
13: Xikarato lexi xi taku na xikaratisa se ku karhi ku hundza masiku leswo hikwalaka ku nga na vanyingi lava xavisaka va xavisela lomu timbirisini ta xitarato na swimana leswaku a vanhu lava nga fanele ku nghana va famba hi lomu ku nga vekiseriwa ku famba vanhu kota mapaseyo va famba hi laha xitaratweni leswi swi karhi swi tisa anguzi ka lava fambaka hi mikondzo hi ku ku langutshuka ku humelela a timhangu ta mimovha a Bilo Paulo na ku hi murhangeli wa xidorobana lexi xa ku tifuma i tlhamusele leswaku xin'wana xikhati leswi xavisiwaka hi leswi swa ku ya kanwini na swi nga rhanganga hi ku n'wundza hi laha mbiteni leswi nga swimahaka leswaku swi vanga mabazi yo tsalangana hi ku swi pfunyala hi lithuri yi pfuxiwaka hi mimovha leyi hundzaka hi lomu ka marhuya lawa kumahiwaka a mabaka kwalaho wu kona ntirho wa ku nyika gonselelo ya ku va fanele ku tlhela va ya va xaviselo lomu mabazarini ndhawu leyi yi nga vekiseriwa ku maha ntirho wa tawukwevu na ku nga hi lomu marhuweni. Khatakumbirhi Abelu Paulo i tingalo zvona kambi zvikare zvikhirisela nzako atiro wakurhisa tisesa kota atikwata nazvita mhale zvako amufumu utatsuka ukiyelelo hetimali kasi kurhela amiholo avatireli vakonseli municipal hambeni kusimamisa netiro wakwanzisa wakuvhula zvisima zvisva zvamati kambe nikukhuluketela kamagezi aizvo nemagezi yakwe abilio paulo
14: Ndame ngabela munisibi ngu 2014. Joka ndo wani kombela chisipuini, wani kona hikombela bazara. Kureke hawele mu hikukona. Bazara idote. Ima ha bazara ya hombe. Iteke wacha iso osi wabeta bazara. Mazinyase vale ke bazara wacha chitra tu. Kira kukombela kwa tu wakoma. Kira wakoma wa maganga. Ikombela wakoma wa cheche. Kwe edza mele kuhigila chitra mutatu. Chisi chavisa chitra tu nubilu kwa chitra tu nubilu kwa nubilu kwa nubilu kwa nubilu kwa nubilu kwa nubilu kwa nubilu kwa nubilu kwa nubilu kwa nubilu kwa nubilu kwa nubilu kwa ituma ile tumesa kutuma kwa kasitarati chaka sikola chaka sibejela jiweka gezi ndao ntoselo tulewa male mas male ngwe ya ma bindi bindi hima hako na kukombra kwa nike internetu eleka kudoto wakwe kwa kujizilo kwa tati isimama nichikuwa inkoma ni inkoma kungangani mle kukona kata kwa sika tulewa bail mali distrasionaj wa sebe de zona wapili mese sekendari mshumute disitu hotetu
13: Abilio Paulo nakuhi murangeli wa chidropana cha Kisiku nakada kumbikisa kushukuvala kakwe kwala kongana vaxavisi va lomu mabazarini va bangula tibakatabye va xavisela lomu maruweni imhaka leyi yi karatisaku naku kari ku kombeliwa auxinji ka vonkhe lava mahaku tiri loko va fanele ku tlhela lomu mabageni ku amabazar ya laha Kisiku wonkhe ma na ni tibaka leti ringanaku lava va mahaku tiri lowu wa ta wukwevu lomu maruweni
0: Mwinseti wa kurandzeka shitiku sha dzungeni na muntle shigemeta kola lani umililiseke tinhloko mhakaleti murangeli wa tiko Daniel Chapu aramba tinkereka kuva tidyondzisa xitshungu hi ta mahanyelo manene lomu tikweni ku nga vi ni mazolonga namuntlha i siku ra kulwa ni mavabyi ya mulunghisi xiyimo xa matiko ya misava ntsongo na mun'we wa ntlhanu malembe na manharhu a luze vutomi ndzhaku ka ku va ku lumekiwile yindlu leyi a kumekaka yona adorobeni ra ka xokwe xifundzankulu Gaza maphoyisa ya doroba ri Nyembane makarhi ma tsimamisa ntirho wa ta vonelele ra malandzela manene ya mintirho ya ta ntleketlo nongoloko lowu wu kumekile mavokweni ya David Ntimana ka vulamisi ni vukombisi kasi Afonso Magoli a ve mukhomiseli wa marito ni mimfumawulu Sima Mahombe
15: Shitiku sha dzongeni
0: Viki ni viki musumbuluko wa unharu ni unhlanu 21 orijidash minutos
15: Vukombisi bya madzungula ku hendleletiwa mabindzu nhlawutelo wa mahanyela ni nhluvuko wa miganga
16: Radio Mosambique Maputo
17: 22 horas já te conheço lá em Moçambique, aí ele carrega uma acho que o chá zongueni maungo, só se irrita com uma maungo e a zongueni.
0: Mahungu nzeni ka xitiko xa dzongeni muhlayi David Ntimana ntsongwana wun'we ntlhanu malembe na manharhu a luze vutomi dorobeni ra ka xokwe xifundzankulu Gaza ndzhaku ka ku va ku lumekiwile yindlu a yetlelile ka yona ni vusiku ku luza vutomi ra ntsongwana luyana ku rhuxiwa nandzu munhu wun'we wa 20 ni malembe manharhu ya ku velekiwa tanihi ku rungula ka maphoyisa ya tiko i ximxo xifundzankulu Gaza munhu loyi a rhwexiwaka nandzu lowu nomu lowu a kumeka mavokweni ya maphoyisa tanihi ku rungula ka munyikeli wa mahungu ya maphoyisa ximxo xifundzankulu Gaza Carlos Makwakwa nkarhini wa kona Makwakwa a siye marito ya ntsatsiyo ka xitshungu hakuva xi nga tshuki xi tinghenisela ku va xi camula a timhaka ha xoxe xin'wana na xin'wana lexi va xi vonaka na xi le xikarhato va fanele ku va va xinyikela mavokweni ya maphoyisa wona ma ta swi kota ku va ma yilulamisa mhaka murhangeli wa tiko Daniel Chapo a rhamba varhangeli va tinkereke ta ku hambanahambana ta tiko hikuva va hlengela hi mahungu ma yelanaka ni moya wa kurhula ni ntwanano wa xitshungu. Ka mavonelo yakwe Presidente ra Republika, tinkereke ti ni ntirhokulu emigangeni hikusa hi tona ti hantlaka ti hanya xin'wana na xin'wana xi humelelaka emugangeni. Xileswo ku ni nlaveko wukulu wa ku va ku nyikiwa risima atinkereke hikuva ti tlakuxa ntirho wa tona ti endla hinkwaswo a ku va vana va tiko va vuyelana ku nga vi ni mazolonga ni ku zondhana. Murhangeli wa tiko a vule marito lawa namuntlha doropeni ra ka Matsolo xifundzankulu Maputsu ku fambeni ka ku khangula a magovela ya 54 yi katsaka tikereke ta tiko. Chapo a engete hi ku vula leswaku mhaka yi vonekaka axifundzankulu Cabo Delgado hi lava ku va tinkereke ti nghenelela hi ku kucetela ngopfu lavantshwa a ku va va hambana ni vubihi lebyi byi nga tshukaka byi tikisa a mahanyela lomu tikweni a ku va tiko ra hina ri ya mahlweni ni nhluvuko. Namuntlha siku ra ku lwa ni mavabyi ya mulunghiso hi xiyimo xa matiko ya misava, mfumo wa tiko ra hina u tshembisa ku va u ta mahlweni hi ku endla hinkwaswo nkongometeni wa ku va ku lwa ni ku helisa a mavabyi lawa ya rhayivha. Makungu ya mfumo i ku va ku ya fika lembe ra 2030 mavabyi lawa ma hangalakile lomu tikweni tanihi ku rungula ka xiyandla xa murhangeli wa mintirho ya ta vurimi, vufuyi ni vutsevi Abel Xilundu. I marito a ma humeleliseke namuntlha ku fambeni ka nongoloko wa xitichi lexi u xiwaka Linya Direta. Xilundu a tiyise ni marito ma vulaka leswaku wu yavele renyezana ya ku lwa ni mavabyi ya mulunghiso hi ta yisiwa mahlweni hi ku yaveliwa swa nga ndlela ya ku va ku kumiwa mihandzu leyinene rindzeriweke. Inyezana i xaviwaka hi mali ya nkwama wa mfumo hi ntirhisano wa vaseketeli va mitlhangano ya ku kala yi nga lombi mfumo lani ku humelerisiwaka FAO, OMS ni yin'wana mitlhangano hi ku endlelaka yona. Mfumo wa xidorobana xa Kisiku xifundzeni xa Zavala xifundzankulu Nyambani wu kombisa ku vindlavindleka lokukulu hikwalaka ku va vaxavisi va tshikaka ku landza ntirho wa vona amabazara va hleleleka hi matlhelo ya switarato va xavisela kona. Mhaka leyi se i ni masiku na yi humelela lani yi hlengelaka ka ku vanga timhangu hikwalaka ku va tindhawu leti vanhu va fanele ku va fambaka tona ti kumeka tisiwile hi vaxavisi. Vanhu lava va sindziseka ku va va famba amphakati ka xitarato, vubihi bya timhangu byi ya mahlweni ku tlakuka. Murhangeli wa xidorobana lexiyana loko a ta va vulavula michinini ya hina ya ta waxi Abilio Paulo a vuleli leswaku xin'wana xikarhato xikulu i mavabyi ma nga vangiwaka hikuva a swakudya va swi xavisaka lomu ya matlhelweni ya switarato swi pfunyalaka hi rithulu. Nomo lowu va karhi va kucetela vanhu lava a ku va va tlhelela ka mabanka ya vona va ya tilandzela a ntirho tanihi laha swi fanelekaka kona a ku rhuleni. Muyingiseti wa ku rhandzeka lawa a ve mahungu ndzeni ka xitiko xa Dzongeni.
17: Vinte e duas horas na 6 minutos, já ele carei com uma maungo. E está com uma vunanga, logo está com 22 horas na 10 minutos, e está com uma tama famela estaratuine, nem muita irrumeluegue, isso funzanco lugarzac, e é na angata combisaca, mas lá na nitama famela estaratuine. Cabe só se está ramba ligajalatsonzo, logo vacu vumane.

0: 22h na 12 minutos. Danilo, a gente sempre segue aí, Takumano, Gonoko, Atama, Fambela, Staratwin, Wing Satellite News.
1: Mungisiti wakurenzeka hoyohoyo ka nunguloko wa ta mafambela manene shitratwini vulavula hi siguransa rubuziaria. Ka nunguloko wa yamuntlha hi ta vulavula hi majuvani hi mapimela ya matsumisela ya mimovha ka leswi vuliwaka velocidade excessive kumbe excesso de velocidade. Ku va hi vulavula hi nhlokomhaka leyi hi ni ntlhari ya komando la maphorisa ka xiyenge xa ku vonelela mafambela xitratwini Claudio Masingi, loyi hi ku landzela a hi tlhamuselaka mayelano ni nhlokomhaka leyi ya ku tsutsumisa movha a ku tlula mpimo. Masingi, hi swini ka ta u fambisi la movha swi chiwaka ku veni u ku tsutsumisa movha a ku tlula mpimo?
2: Inkomu khanimamfu hi khensa xirhambu lexi xi kumaka namuntlha ku ya hi ya vulavurisana ka swi leswi swi mahaka ku va hi ti fikela evuton'wini ra hina loko hi ri ku fambiseni ka mimovha. Hambiloko hi ri karhi hi lava ku chakela sarati kambe ni tshiki ku rhanga ni losa a va yingiseti va ra de Mozambique lava minkarhi yin'wana na yin'wana va hanyaka vutomi ra unge maphorisa ya ku vonela sarati na vona minkarhi yin'wana. Hikusa loko va ri karhi va famba siratini na va landza mithetho na va ta va dyondzisana kumbe va dyondzisa vatsongwani kumbe va dyondzisa vakokwani va hina lava minkarhi yin'wana va lava ku tlulela sitarati kambe va lava ku pfunetiwa. Se va kona va nga na mbilu ya ku basa leswaku va va komba ndlela leyi lavekaka ku fambelana nkarhi wolowo va swi endlela kumba swimahaku leswiya vo endla ntirho wa vuphorisa loko hi ku ku na mpatsano eka vahanyitiko swin'we na maphorisa mayelano na nhlokomhaka leyi hi amukelaka ya ku tsutsumisa mimovha hi waha i swini swi nga mahekaka loko movha wu fambisiwa hi ndlela ya ku kala yi nga laveki. I switsongo ngopfu swinene leswo a ni tlhamusela swona hinkuri a hi tiva swa ku loko a movha wu tsutsumisiwa hi ndlela yo kala yi nga laveki eswitarateni hi ugamu yi ta hi mahela etinghozi. Tinghozi leti minkarhi yin'wana yi susa vutomi ra vanhu minkarhi yin'wana yi tlhela yi dlaya na mimovha yo leyi nga ha koti ku famba. Se mimovha leyi hi nga xava yi tlhela yi mahela khari evuton'wini ra hina kambe aswitarateni hi nkatsakanyo hi ku tlhamusela hi maritinyana matsongo aswitarateni munhu a nga fambisi movha hi leswi a swi lavisaka swona. Mafambisela movha na wona hi matlhari hikusa ku na mithetho wo fanele ku landziwa exitarateni a madoroba ni swidorobana ku na mithetho wu nga vekiwa swa ku mun'wana na mun'wana a fanele ku wu landza leswaku va a fambisa movha hi kurhula na a nga tsutsumisi ku tlula mpimo lowu nga vekiwa exitarateni va hi ti vhikela hi tinghozi.
1: Ku tlula mpimo ku ve ni a muchayeri wa movha a famba ku tlula laha yena swi nga baliwa loko li 60 hi 60 loko li 100 hi 100 loko a za a tlula lano a tsutsuma ku tlulisa.
2: Hi nga swi ya hi matlhelo manyingi swilo swo fana na leswo kusa ku na lomu hi nga ni a masasenta ku na lomu ku nga ni 40 ku na lomu ku nga ni 30 ku na lomu ku nga ni 100. Maji a ni lavi ku ya vulavula ngopfu hikusa loko hi ku ya vulavula ngopfu hi masina lama nga vekiwa lawaya hikusa minkarhi yin'wana ku na tindhawu leti ku nga ni 100 maji loko ya hi ya cuka xitarati a xi na matshamelo ya ku munhu a nga famba 100 ku na ndhawu leyi ku nga ni 60 maji loko ya cuka xitarati a ku na matshamelo swa ku munhu a nga famba a 60 a madoropeni lawa makulu minkarhi yin'wana hi nga famba fika hi kuma ku ni 60 maji a mpfumawulo wa vanhu wukulu ngopfu swinene leswaku u nga pfumeli leswaku va u famba hi sasenta so podi kumbe ku tshika movha u ngurumuka woxe movha u hambele deji jinti hi mhaka muni hi fambisa movha mayelano na ndhawu leyi hi fambaka yona. Loko a li ku hi landza swa ku a doroba leri fambaka lona leri li ni mpfumawulo wa vanhu li gamaka ni hi ntamu ni xikolwa xitarato xi tshamisekile a matshamelo ya le henhla le lomu ka kulu ka kona timpfula ku tshamisekile se ni ta kota ku fambisa movha ku rhuleni ni hambe hi sasenta ndhawu ya sasenta kumbe ho yi tenda ho yi tenda ni famba hi sen ndhawu ya sen maxi na ni rhangile hi ku cuvuka a matshamelo ya xitarato swa ku mahambi ma tshambi njhani swi ngo hi fanele hi chayela a mimovha ya hina mayelano na ndhawu leyi hi fambaka ka yona leswaku va hi ti vhikela tinghozi ta mimovha.
1: Xin'wanyani hi vonaka swa ku i nga ve xa nkoka ngopfu swinene i matsutsumela ni matshamela ya wo movha wa kona.
2: Ale ka kodo ku Estrada, artigo 29. Ku na laha ku nga teriwa swi ngo amuchelo wa movha loyi a nga wupisiwa a loko lixa a lava ku huma ni movha wa wu hlomela movha swa ku a movha wa mina ku na matshamele manene swa ku ni nga tsutsumisa ke ni nga famba mayelana leswi ni swi lavisaka swona. Loko loxa u teka key u dyondzisa u nghena movha ni u famba u nga wu cinku kanga movha siku rin'wana loko a dzuka movha siku siku a majambani magondzi ma tirhavhanga a wa ha tirhavhangi movha se swa fanela ku va loko muchayeri wa movha a lava kusuka ni movha a rhanga ku wu cuvuka swa ku movha wa mina ku na matshamelo swa ku ni nga famba 7 kilometers ni nga famba 80 ni nga famba 60 kumbe wa ha ri ka matshamelo ni nga wusisa swo tolo and then leswo i dyondzo leyi a yi endlaka muchayeri wa movha a wu vona swa ku matshamelo ya movha wa mina hi wahi wa kona u nga nghena xitiratini kumbe a wu nge ngheni hikusa minkarhi yin'wana u nga veka movha leswi van'wani va mahaku swona u fika va dyondzisa movha va nghena xitiratini a va cuvuki swa ku movha wu lomu ka kwihi se loko u fika uxitiratini ku sungula ku famba u vone ku movha wa tsutsuma majan'winyowo loyi a fambisaka wa zama ku la ku wu travhara se a wu travhara se ku ya ku a endleka nghozi i mhaka munhu kasi ku ya ku a tsumbuleka leswi ngopfu ku na a mavabyi lawaya ya wudeva vanekani se minkarhi yin'wani i ku kala hi nga cuvuki swa ku mimovha ya hina yi tshamise ku yini se swa laveka ku va minkarhi yin'wani hi xiyaxiya hi cuvuka mimovha ya hina swa ku yi tshamisekile leswaku va hi nga khomangi endzo ku fika kwihi.
1: Handle ka matshamela manene ya movha ni ye munhu loyi a fambisaka movha swa ringana ku a le ka matshamela manene
2: i sindzisa hikusa a muchayeri wa movha loko a ri karhi a kongoma ku va a heleketa vanhu timo to hambanahambana a fanele ku va yena wa kona ku sungula a ti tiva swa ku ni tshami njhani loko u fambisa movha nompoda a khoma movha na a pocile a ku phuza byala nompodi a fambisa movha na a ti tiva ku a nga tshamisekanga ku na swilayelo layana ka ku fambisa movha hikusa hi nga vulavula hi ku tsutsuma kumbe muchayeri wa movha yena wa ko a nga tshamisekanga a le ka matshamelo ya loko munhu wo fambisa movha na a le ka matshamelo man'wana ku phuza byala kumbe na a tibele swa yena swin'wana swin'wana kumbe a na switirese swa yena enghondzweni swi nga hi tshuka siku rin'wanyana swi hi maha hi kumela xinghozi tika hikokwalaho va tatiwa na vona swaku va loko va ri karhi va famba xitiratini ngopfungo vachayeri va mimovha va fanele ku va va tiva a swiyavelo swa vona leswaku va hi wihi mithetho va fanele ku wu landza leswaku va tihoxa va vona a vanhu vo tala hikusa hikwalaho ka ku kala yena a nga tshamisekanga va vanyingi va nga xaniseka hikwalaho ka munhu mun'we ntsena hikusa ka nkarhi wo ya leyi a hlamulaka hi vona hi yena emuchayeri wa movha.
1: Tani ntlhari ya maphorisa ku vonelela ta mafambelo lamanene exitiratini i swini mi nga vulaka hi vafambisi va mimovha ya ntleketlo va tsutsuma va landza swiboho va tsutsuma ndzeni ka nawu va tlulisa swi kona swikhatiso i swini mi nga hi tlhamuselaka swona hi nkarhi lowu
2: lexi ngopfungopfu hi xi emahaku swoswi mayelana na vatleketli va vanhu hi vulavula hi lava kuma haxapa hi endla mitirho hinkwayo kambe hi rhangisa ngopfungopfu entsatiyo hi rhangisa ngopfungopfu ku bandlela ya muchayeri wa movha mun'wana ni mun'wana hikusa hi ntiyiso vachayeri va movha lava wu tekeka vanhu hisa ku vo loko va huma xikolweni ka ku wupisiwa swa ku va va ta kuma a xitifiketi xa ku chayela movha kumbe vo gama va tlhela va ya kuma a ku wupisiwa ndhawu yin'wanyani leswaku va mafambiselo hi waha ya kona hi swi tivi hikusa leswi hi swi vonaka mitiratini hi swa hi xikuvalisa a zama ku famba hi endla mapalestra na vona hi vulavurisana na vona leswaku va nga landza mithetho minkarhi yin'wani loko va vona ku ri se yi mpela dyambu hambi a ma-ultrapassage va mamaha a xikerda hileswaku vona va jahile ngopfu minkarhi yin'wani phela a ultrapassage hi xikerda na karhata ku limaha hi mithetho a limahiwi a ultrapassage yi limahiwa sempre hi tlhelo la muchayeri wa movha se a vatleketli va hina eyi swa ku vo va ni dyondzo yi ya ku hayi swi tivi kambe i ntirho hi ta ku hi wu endla masiku ndzhaku va hi tatiyana na vona swikhatiso swa kumeka kambe hi lwa ngopfungopfu ni ntatiyo leswaku va fanele va swi twa hi tlhela hi bandlela ka nyika vatleketliwa na vona va nga tsakeli timhaka ta ku movha lowu ni wu lave kusa wa tsutsuma ta hanke wu ni fikisa kumbe wu hantse ku fikisa ka xibedhlele ku tlula ku wu ku fikisa kaya a movha a movha loko wu ri karhi wu tsutsumisiwa ngopfungopfu ku teketa vanhu a mafikele manyingi ku na tindhawu tinyingi hi nga fikaka koto wena u khwela na u tsutsuma ku ni la ku hantla ni fika kaya kumbe na ku hantla ni fika entirhweni wa mavoko maji podi u nga hantli u fika entirhweni u nga hantli u fika kaya u hantli u fika emutini wa vudhawu a xibedhlele kumbe u hantli u fikisiwa ekun'wanyana se swa laveka ku va hi khoma joko leni a hina vuli hi hanyingi hi maphorisa leswaku va hi tatiya vachayeli va mimovha leswaku va fambisa mimovha hi ndlela leyi lavekaka leswaku va hi pumba etinghozi ta mimovha ti mahekaka siku rin'wana na rin'wana kuma ku ri va hina va zeku va luzekeliwaka hi vutomi
1: hi tlhelo la tanawu wa mafambelo exitratwini hi swi ni swikhatiso hi nkatsakanyo swi tsemeliwaku a munhu loyi a tlulisaka a mpimo wu vekiweke wa ku tsutsuma exitratwini
2: a swikhatiso swa lava ku fambisa mimovha na va tsutsumisa ngopfu loko va khatisiwa va khatisiwa mayelana leswi va fambisaka swona a swikhatiso swa ku fana swi fambelana leswi munhu a fambisaka swona ku va a kuma swikhatiso leswiya ni ta xifaniso loko munhu a famba a doroba lo karhi kumbe dorobana la kwanisa senta a kumiwa na a famba ma sasente wo ti-stand kusukela sasenta a te wo yi ten

0: movha loko wo khatisiwa laka thikithi leri nga hlaya duzi milimiti kahle. Ku na xikhatiso xa ku loko ka ndhawu leya sasenta leyi u famba senti un senti dos a ku va fika senti vinti i 4 millimeter kahle wewe hakela u gama u khatisiwa lembe u nga fambisi movha mani leswa ku khatisiwa a yina u khatisiwa hi xoga lexi chiwaka nati se kusukela senti 21 ku ya phambeni i xikhatiso xa 8 millimeter kahle naswonaku ya wa hakela u gama u tshama lembe u nga fambisi kambe xin'wana ni xin'wana xi ku tshamisela mayelana na ku tshama minkarhi muni ya ku u nga fambisi movha hikwalaho ka ku khatisiwe mhaka a ku tsutsumisa lokuya swi ta swi kuma sini ya phambeni ku sa chelo hinkwavo va movha a xi hundza xa xitifiketi xa vona xi le ka xogrand xi ya xi chiwaka hi nati
1: hi swona kunixa ku ve ni mi nga ha navela ku ve ni mu xi engetela
0: hi ku tsatsiya vacheli va movha ku hinkwavo ni vafambi va sela lava hetaka ka nkarhi wa sweswi leswaku va a ku vhikela tinghozi ta mimovha xi sungula na hina hinkwerhu hinkwerhu ka nkarhi lowo hi maphoyisa loko hi karhi nghena stratini a hi vone ntomi ra hina hi dyondzisa vatsongwana va hina leswaku va hi ti vhikela tinghozi ta mimovha leswaku va hi kuma evutomi rinene etindlela hinkwato
1: ili marito nga le karhi hi makuma le karhi hi kuma dyondzo ka mrimbo wa hina nyamuntlha ka nongoloko wa ta mafambela manene xitiratwini a vulavula na Claudio Masingi i ntlhari ya xiyenge xa maphoyisa ku vonelela mafambela a xitiratwini xiyimo xa Commando Provincial ka Gaza lani nyamuntlha nhlokomhaka hi vulavuleke hi ku tsutsumisa movha ku tlula mpimo swi ni swi vuliwaka ku tsutsumisa movha ku tlula mpimo swirhalanganya hambi hi swikhatisi nga swi kumaka hikwalani ka mafambela lawa nongoloko wu bindzuliwe tlhela wu kombisiwa a Francisco Nsimbini kusukela dropini la ka Ncancayi.

0: Vurhangeri bya xihundla na xintshwa xi hanyelaka ku vonela ta madyela ni mintengo ya xifundzankulu Maputo Exai byi tshembisa ku va leta khatisa van'wamabindzu lava kalaka va nga landzi minawu ya vuxavisi ni ku hlayisa mabindzu yo hambanahambana. Muhlanganyeteli wa mintirho leyi Gabriel Steve Mhlongo a vulavula mixo wa musumbuluko lowu a doropeni la ka Matsolo a ku haxeni ka nawuntshwa wa matirhela ya xihubyana lexi. Hi ku landza a hi yingiseni marito yo yentelela mayelano ni leswi xihubyana lexi xi tibohelaka ku va xi endla swona eku yantswiseni ka ta madyela ka xitshungu.
1: Nyamuntlha hi karhi hi haxa a nawu lowu u yakisaka a xikanekiso lexi xichiwaka Pension General de Segurança Alimentar e Econômica. Hi hlanganile laha ni vanakulori va ku hambanahambana, a nga van'wamabindzu ni van'wanyani va swikanekiso leswi hi tirhisanaka na swona hi xiyimo xa mfumo, a nga Direção Provincial de Indústria e Comércio, Serviço Provincial das Atividades Econômicas, Procuradoria ni swihubyana swin'wanyana swa mfumo leswi hi tirhaka xikan'we na swona. A xa ntshimatshima lexi hi nga ka xona i ku tivisa a xitshungu leswaku xikanekiso lexi a xi vitaniwa hina hi masiku ndzhaku xa xisencha hi xiyimo xa ta mintengo nyamuntlha xi cinca a vito xi ta vitaniwa Pension General de Segurança Alimentar e Econômica. Hi lexa ntshimatshima xa kona lexo hi karhi hi haxa mahungu lawa leswaku va consumidor hala a kaya va nga va swi tiva leswaku i naye a nga ha li kona, kambe ku na xikanekiso xintshwa lexi vumbiweke hi mfumo leswaku xi tendera mintirho yo fana leyi i naye a ta yi tendera, kambe lexi a xikanekiso lexi xi tswaliwaku namuntlha hi nga swi vulisa xileswo xi ta va ni ntikelo ka matirhela a nga va ku yantswisa a timhaka ta vubasisi ka leswi hi swi produziraku hi swi bindzulaku swakudla laha hi tivaka hi kona swa ku swakudla hinkwaswo leswi swi bindzuliwaka atikweni la hina swi fanela ku landza minawu yo karhi. Hi nga vulavula hi mafarinya, machukela, marefreshku, manga marefresherante, mabyalwa ni swin'wana ku tala ka swona. Swilo leswi fanelaka ku bindzuliwa na swi landza minawu yo karhi leswaku swi nga hi vangeli mavabyi emirini ni xisweswo para swi fika ka consumidor kumbe ka loyi a dlaka swona tenge swi fika na swi basile hi matshamelo lamanene na swi xiyaxiwile leswaku a swi na mavabyi phakati ka swona para loyi a swi nga ta vanga mavabyi phakati ka swona para loyi a dlaka. Naswona a xikanekiso lexi tenge xi defendera a ikonomiya ya tiko la hina hi laha hi tivaka hi kona va kona van'wamabindzu lava ka va nga swi rhandzeki a ku landza minawu. Na va nga swi rhandzi ku landza minawu va khinyaveza lava va landzaka minawu va produziraka mihandzu ya vona para va xavisa hi tindlela letinene. Na switetano va endla a mihandzu leyi yi nga kriyaraku a maproblema ka xitshungu hikusa a va landzi leswi minawu ya tiko yi leletaka swona leswaku swi fanelaka ku bindzulisiwa xiswona. Hi mayelano ni swikhatiso loko n'wamabindzu wo karhi a kumiwa na a endla a swilo swa ku kala swi nga emithethweni ku humelela leswaku handleni ka minawu leyi a yi ta yi landziwa hi xikanekiso lexi na yi se xi nga herisiwa nyamuntlha ku tswaliwa Exai a nga Pension General de Segurança Alimentar e Econômica a lexi xi nga yingiseliwa handleni ka advertencia a nga ku tsatsiya suspensão a nga ku pfala a xitolo lexi xi yingiseliwaka hileswaku a xihubyana lexintshwa xi na matimba kumbe xi nyikiwile xiyavelo leswaku loko xi kuma n'wamabindzu wo karhi hi tshimatshima na endla swilo swa ku kala swi nga le nawini xinwe khomisa leswaku apfaleliwa ajele kukulandziwa ka minawu ya tiko a respondera ka processo local processo crime ka leswi a swi endleke a responsabilizariwa hi nga swi veka hi ndlela leyi loko n'wamabindzu wo karhi a kumiwa na a produzira a refresco a garage a kaya kumbe a produzira mainxidu ya nyama a kaya i swilo leswi hi swi vonaka siku lin'wana ni lin'wanyana lomu a maldeyeni ntao aleswo i crime e possible avaxipetori lava nga ta va va le ntirhweni loko va mi kuma n'wamabindzu lweyo na endla swo karhi a nga le nawini a nga na lisensa va sionara a sistema de administração de justiça nga vamaphorisa ni swin'wana swikanekiso swi fanelaka ku landzelela timhaka leti leswaku va n'wi khoma va n'wi pfalela va n'wi responsabilizara ka mintirho leyi a yi endlaka ya ku kala yi nga tshamisekanga kolano a ku nga ha ta nyimeriwa leswaku hi ta tlhela hi ta vuya mundzuku leswaku euma detenção imediata en caso de flagrante delito
0: mayelano ni xitshungu loko xitshuka xi vona swilo swa ku kala a nga li swona ka wuxavisi ni ka miminti yin'wana ya ku yelana ni mabindzu xi nga swi kota ku va xi paluxa ka xihubyana lexi kumbe xi hasindzisaka ku va xi ya maphoyisini
1: a xitshungu hi ku hetelela hinkwenu vahanyi va tiko hi va consumidora leswaku loko hi nga mana hi bindzula masin'wini kambe loko hi vuya kaya hi ta dla nchumu xo karhi kumbe hi ta tirhisa nchumu xo karhi leswi vulaka swaku hi ku hetelela hinkwenu hi va consumidori entao loko ku na swilo leswi swi kalaka swi nga hi tsakiseki a nga va ku xava xa nchumu xi fika kaya xi nga ku tirheli swona leswi a wu swi yimelile a xikanekiso lexi ta va ni malinya a mese xi tabeliseriwa swoswi kambe xi ta va ni malinya lawa a muhanyi tiko a nga swi kotaka ku bala swikhali swakwe a nga va hi telefone swaku a fona a nga va hi maredi socials ma WhatsApp ma Facebook ni man'wani tin'wanyana tindlela ka lava va nga ni swi ta dependela leswaku hi swi mu vevukelaka ku a fikisa a xikhalo xa yena hi muganga ni muganga xikanekiso lexi xi ta va kona kusukela a matimakulu hi yehla a provincia a te ka distrito ni tindhawu tin'wanyana leti vonaka leswaku hi nhluvuko wa tona swa ringana ku vekiwa a xikanekiso lexi xi ta vonela timhaka ta mabindzu xi ta vonela timhaka ta ku vonela ikonomiya ya tiko hi kusuhani entao va chuseka kumbe ku ta va ni nchuseko ni ku vevukisiwa leswaku a vahanyi tiko va veka swikhalo swa vona ka xikanekiso lexi hi leswi swi kalaka swi nga va tsakisi eka ku cincacincana ka mintengo ku ka n'wamabindzu ni loyi a fanelaka ku xava
0: tolo inayi a humelela ngopfu kumbe hi talisa ku mutwa ngopfu loko ku fika nkarhi wa ku hela ka lembe wa makhisimusi na vonele leswaku laya ku ni leswi xavisiwaka swi nga hundzeriwa hi nkama swoswi xihubyana xintshwa lexi xi tivekisela ku va xi tirha hi ndlela muni
1: a xihubyana xintshwa xi na maxipuderis leswaku xi ta va ni autonomiya kumbe ku tikota ka matirhelo ya xona hinkwaswo leswi swi fanelaka swi tirha swi ta va swi planifikariwa phakati ka xikanekiso entao swi bala leswaku leswi a nawu u balaka swona lowu hi wu haxaka nyamuntlha laha hi ta va ni matimba leswaku hi minkarhi hinkwayo hi vonelela hi minkarhi hinkwayo ni hi tindhawu hinkwato hi vonelela leswaku ku humelela yini lomu a mabazara lomu switolo i ntswini leswi swi nga onheka hambi lomu ka machapo hi vulavula hi maindustria dlana hi laha hi tivaka hi kona a doropa la hina la ka maputsu i doropa leli nga ni maindustria yo tala hi xiyimo xa tiko la mosambiki hina hi na responsabilidad yikulu ya ku vonelela a timhaka ta ku bindzula ka swilo leswi swi dliwaka ni man'wanyana maservice swi nga endlaka leswaku ma prejudicara o segurance alimentare o a ikonomiya ya tikola hina ntawo leso swibala swa ku ita vani matimba minkari hinkwayo na inga inyemelanga aku chunsiwa hi xihubyani xa mfumo loko ni vula xihubyani xa mfumo nga vulavula hi ministry for example ainai a tuteleriwa kumbe a rangeliwa hi ministry wa ekonomia sose aswa halitana ainai a exai instituição leixo com mexicano que soleixo singa independente em quase o desenhar o acolá pacato com o matzamela e a cuchamola e cola na cola a timaca em quatro tu o melelago cava mama binzo neva chave então o sete a quatro que leixo a comemcari em quatro e tindau em quatro heva cona logo e chovu que seisa a mina ainai ali cona e chimo cha província kuhela kambe ana ulongwa kona swoswo usisindzisa leswaku ana usindzisa leswaku a pension geral de segurança alimentar e econômica a fanela ku yehla ate ma distrito tem que van ma delegados distritais delegados provinciais e pension geral ou órgão central da INA então les bala swoku itanga ni atuação ni ku tsundzeka kaxitsungu hi ntsimantsima para hi hlamula a swikhalo leswi swi yelanaka ni wubindzuli kumbe ni wuxavisi
0: marito ya muhlanganyeteli wa mintirho ya ku simeka xihubyana xi nga ta hanyela ta matshamela manene ya swakudya ni ta mintengo xifundzankulu Maputo Gabriel Nhlongo loko a vulavula hi mintirho yi nga ta landziwa enkongometweni wa ku vekisa matshamela manene ya xitshungu a xifundzankulu Maputo

fana na tatana munguambi wa khongoloti asiyeke amavonela ya yena mayelana ni leswi hi nga swi endlaka ku va hi vekisa kurhula hi ku hetelela tikweni. Hi navela ku ve ni kurhula mindyangwini, ku ve ni kurhula kwihi na kwihi lomu hi kumekaka kona, kambe hi swihi leswi hi nga swi endlaka ku va kurhula loku ku ya mahlweni ku ve koho.

0: tirhisa vunyawula ni ringisa ni nghena kona leswi kuma kutima a veka mavonelo man'wanyana masigama hi nga swi vuli swaku mavonelo va mati wa teki.
1: A mavonelo lawa yo pfunana hi xihini, hi swihi leswi hina vayaki tiko hi nga endlaka swona? A ku va hi vekisa kurhula lomu hi hanyaka kona emigangeni, tikerekeni, mahanyelweni ya hina. A hi tshiki swa mfumo hi swa mfumo, hi vulavula hi xihina.
0: Aleswo swa twakala mamasi a ku va kuvaka ku ri se ku fikela laha munsini ka mina xikombelo hi huma handle kwaterawu u yitiva kwaterawu leyi ni boha hine liyani kwaterawu leyi kwaterawu leyi ka lulama loko hina hi xihina hi nga swi koti leswo a hi nga ta lulama hi lava ku sungula hi munsini ku huma kwaterawu kwaterawu ni kwaterawu leyi liyani hi tshamaka leyi leswi hi xiti ku endla yini mara ku za ku kuvaka ku hini ku bule hi kuvaka hi ku ku tshamisiki ni xikulu ku nga na problema hi hanya kwati a hi ku hanya leswi hi hatisaka kona na kedzi kuma ndzi vonile loko ni honetele mi nga ni toleni va yingiseki hawu
1: inkomu swinene mamana Alzira bye bye
0: bye bye
1: 23 horas na 3 minutos hi ta yamukela muyingiseti mun'wana na wupeleni
2: awupeleni
1: wama ni pelisana na ma
2: u khala hi wa xivoleka ka mali
1: tatana xivoleka mavonelo ya wena tata
2: hikuva vhela amugangeni hi tshama hi ku twalana hi hamba a toswi pandzu ku hi tlhavile makwaletela wona va ni tlhangana ya ku dyondzisa swinene a ni ku swoswi a mi hlanganile ku ya tlhava maborakeni hi mabyala hi tshama ku ri hi na mabyala sweswi loko swi va ku nileka mabyala ya ku hamba swona swa swinene kambe loko po twale khale kamankama ku va ni muroni ya lomu kwaterawu hi tlhangana va hi dyondzisa lavatsongo swa ku endla leswi hikuva hi va ni tlhanga ku bela mabola va mi phikizana tincuwa lomu mugangeni swi na swi nge koni leswiwaku swo tlanga hi mabyala leswi kambe loko mo hi tlangela mabyaleni hinkwaswo loko hi suka byaleni swi hambaka swi rhaza swinene ko hi nga lingi ka ku hambiteni swo vaa ko hi va ni mitlhanganyeleyine lomakaya
1: hi swona tata hi tlangelini
2: usiku byinene ntirho wa wona
1: inkomu babaya 23 horas na 5 minutos la ku yamukela van'wani na vona va siya mavonelo mayelana ni leswi hi nga swi endlaka ka ku vekisa kurhula tikweni la hina la Mosambiki lomu migangeni hi kumekaka kona mugangeni ndyangwini kwihi na kwihi lomu hi yaka kona hi swi hi nga swi endlaka mun'wana na mun'wana swa nga muyaki tiku awupeleni
3: lepelile mama pelisa wena
1: ni pelisana na ma
3: mamana lina jambani wa ku tshama zona vhela
1: mamana lina mavonelo ya wena
3: a mavonelo ya mina mama lula yeke hina vanhu hi rhandzana swa ku hlekisa hi tsheka ku nyenyana a loko u tsuka luya mun'wanyani tihlo la we li tshuka luya lexi a nga na swa xipfumela hi ni nga xi pfumiwi hi mina yena swi n'wi fanela hi leswi swi la helaka vutomi la hina li nga fambi hi tlhela hi hunsukulelana hi dlayana paro ta kota ku n'wi khawurisa hikuva kume leswiya a swi xonganga leswi khale ni khale leswi a swi nga li kona a hi ni ku rhandzana hi lana swi endleka loko u vona n'wana wa mun'wana munhu a hoxa u mupa a ku nga na timhaka a wo mulaya mazinyamuntlha loko wo swimahaleswo u tateniwa ni swibamu hi we mani wa ku n'wa ba n'wana wa mina burisa lerhandzu a laha ni kona loko va nga ku aradu ha yingiseta hinkwenu hi switwa leswi swi vulavuliwaka a swi ta va bona talivei a hi ta tshika hi tivisa hi tiva hina vanhu hi tshikaku nga ku yo va swiharhi mavonelo ya mina mamana hi lawa kan mamu.

0: Aubelin.
1: Aubelin, mama.
0: Nibeli sana na mam?
1: Una papai Alberto Estiva, tem cola matulajigi.
0: Oh, mwana mak.
1: Mana baba.
0: Um cone mapata.
1: Ele sai kuzulile ngowena.
0: Nai na ele sai sekile.
1: Na kensa.
0: Mabonela wena tata.
1: Amabonela yanga, ele ya kushafanela kwa ene vaya kitiko. Ganya ku hanya antsene ka nawu lowu u bekiweke hi hosi. Hi va hi ganya a ku va hi chava a ku tlhotlhomana ni maphoyisa. Loko leswi te karhi phoyisa hi fanele ku ha xi yingisa. Hikuva hi swona leswi swi fika hi buyisela a ku hlula loko hi famba antsene ka nawu. Ni va ni mapasi lama hlaka leswaku ni muya kitiko hi swona swi ta ka yendla leswaku ni famba ndzeni ka nawu hi nga yisali ntirho maphoyisa kampela a ku zula ku ta hi funeketa hi laha swi fanekelaka ha kona namuntlha kolomi ndyangwini hi ni mapongo hi ni wavhizinyo hinkwaswito swi humile leswaku mun'wana na mun'wana a zame ku a hamba ka ntirho. Kambe namuntlha loko ni ya ka vhizinyo laha ni a kombela ku a ni xavisela ni la a u za u pima hi mapfumelo lawa nga ku weya gwefa hinkwaswo na mina ni mbango wukulu ni nga na wona kona hi nyenyana yo mhaka yoleyo xa ku a ni pimela nga ku eya gwefa hinkwaswo na wona ni mbango kwa loko a wu swi byalile ku xi yingisile u byala ende mapongo ma nga ri kona hi mavito ni nga ka mahlambu ma
0: inkomo yi tlangelile tata. Inkomo. Isso é o que? 23:11. Mpela. Vai ingressar de vovô lá só. Já que você sungula njanguini. Ixi, nanguaca, ixi, luxaxi tzongo. Iquatili. Xana, ilá vaku ver que isso acurula, nima, inhela olá. Xaxi tzongo, mpela. Eku manyana ni a wo famba ni swake nhlokweni u xoweta nga ku twanga a nga ku yingisanga kambe swi ta ku xikuvalisa a wa ha loxana wa ha ku pfuxane a nga ha ta byeliwa munhu loyi hi tshama na yi na hi hlomile xana hi lava kurhula hi lava ku vekisa kurhula hi na hi ni mahanyela wolawo loko u tomi lamanyana li famba uku kasi la yena li famba hikola ka yini swi ku xukuvalisa swoleswo se wena u endla yini ku va u cinca mahanyelo ya vutomi la wena ma fana ni ya luya se vutomi la yena li fambaka u li yini la ku yingisa vayingiseti va ugamu hi ta pfala a xiyenge lexa mabulu mayelana ni ku ni mfanelo ya mun'wana ni mun'wana swa nga muya kitiko ka ku vekisa kurhula atikweni la hina a xifundzankulu xa hina a xifundzeni xa hina a localidad a xikanekisweni kumbe hi posto administrativo kumbe hi mugangeni hina swa nga va ya kitiko hi li yini hi endla yini hi ku rindzelile murhandzi wa mingiseti. E tá com goma ali no Gonocoloco e fica com seus nenê na 23:15 e na 23:13. Um gagodoli, banal conga, o tassia mavonele a wena.

0: Hi ta tlangela vayingiseti lava swi koteke eku hlengela ka mabulu lawa hi le nkomu swinene loko mi ta va misiyile mavonelo ya n'wina mayelana ni leswi hi nga swi endlaka ka ku vekisa kurhula atikweni. Se mpela loko ho landza leswi mun'wana na mun'wana swi siyeke laha mpela hi ta va hi yo hlengela. Hi navela leswaku mpela wena u longolokaka na hina u kumeke marito lawa u ma landza mugangeni. A hi pfuxeteni kurhula mpela hi ku hetelela, kambe ku ni wa ugamu habakalkunga na hi ta kota ku endla nkatsakanyo. Alo,
1: ni pelile mama.
0: A wu pele, ni pelisana ma.
1: U pelisana na Ameriku Mindiri la Ponta Dur.
0: Ameriku, mavonelo ya wena?
1: Mavonelo ya mina, mamani loyi a wu gamaku ku khuluma a khuluma papa loyi a gamaku khuluma khuluma ntiyiso yinene hi ntambu. Hikuva loko u lava ku xava nchumu a wu fiki u mbala leswi wehe u taku hi swona, u fika ku mbala mavonelo ya wehe ku vona leswaku u lava swilo swinyingi na ku ve a mavoko u na wona a tindhawu na wehe u na tona. Ndhawu lexi julekaku i ku mun'wana ni mun'wana na hi le munhu wa muhanyi a zama manera ku a kota ku yini a kota ku tipfuna hi ndlela yinene hi ku veka madzolonga hi ku vona leswaku mun'wana se a hindlile a ni tirhisile mun'wana.
0: Inkomu bavaya
1: jama
0: inkomu swinene hi tlangelile ya ve muyingiseti wa ugam mayelana ni ku hi vekisa kurhula atikweni la hina. A hi landzeni swileleto leswi hina hi swi siyeke kola a emissora provincial de Maputo, Gaza na Inhambane.